Sime kanjalo ngenyawo ake ngiphinde ngisho lesicelo bazalwane. Siyacela Nkosi yami uma kukhona befundisa bakhona phansi njenga bomfundisi Ulanga. Siyacela befundisi ningasifihli. Size kini siyadinga support yenu. Sicela nje mini khona lapho phansi nize la ngaphambili kuze nendoda kaThixo mayishumayela izwele isekhaya. Kunamadoda amfukamele emvakwayo. Siyacela mikhona abafundisi abakhona laphansi noma mabafundisi sicela nje beze la ngaphambili ukuyithoko khulu. Siyanirecognize, siyanihlonipha kwelihle igama lika Jesu. Ake nishale umfundisi izandla. Amen. Praise the Lord. Ake nithi sana sene tendeni othi makhelwane, othi makhelwane, asikhe esontweni, sisemvuselelweni. Tatatu NJ Sithole.

significa Jesu siyabonga wena osanda sakho sinamanceba siyabonga wena

asikhona amadoda ankulu nje bangikhuluma nje aprofeti bacanga ukuyena emsebenzini ibandla livimbena neyimali livalile kuthiwa kasishwetshwe lo mfundisi bayamvala kwaze kwafaka umoya abazali ningamsapoti bethi kuthi abantu abaphethe usathane babekwe phambili kuba bazolawula indoda enobizo njengoba ngila amarespect ngalizwa iphimbo likaJehova ngashiya amaphoyisa angi-influensa ngamuntu wakhuluma nami Sizwele. Sizwele moya ingcwele. Kodwa konke sizoshintsha. Sizosolula isandla sakuNkulunkulu. Okuza. Bazofela on the pulpit. Kwenzenjani? Bazalwane, bathathu laba bantu. Khona umuntu onebhedini unomthwalo. Owesibili, unedesire, unesifiso. Owesithathu, unobizo.

ukusabela. Yabona uma ubiziwe awuzenzeli, lo nomthwalo lo nebhedini uyazenzela, kodwa lo obiziwe uyenziswa. Baba, udinga ama bond servants. Ufuna abantu abazoba impopo yakho le Marisburg. Irrespective uqhamuke background enjani, noma uphuwa, noma uzalwa ngaphandle komshado, kodwa uNkulunkulu ukhangela inhliziyo. Ukhangela inhliziyo. Ukhangela inhliziyo.

uzosilami indaba unganginikezi yonke into yami ekufanele kube yami. Abadlali abadala mase ngigeza sekufika ikhehla kimi lithi ngizokuphendula. Ngithi mina yini ngempela enginganginikezi yonke into yami nje mangabe ngino 1 billion mvele ninginikeze yonke ngibone ngenze njani. Babuza umbuzo simple kumina. Bathi ekhumbula lendle sathi yakhe ngithi mina seke bathi uyakhila ngithi cha ngaka yakhe. Uthi awukhumbuli nithi wafika waphupha sase sikunikeza imali. Wayenza njani leyo mali? Ngithi mina yafika kabi ngapheshe into zami. Ezayidinga ukuthi ngenze njani? Ngiyipheshe. Bathi ke njengoba usuyidlile leya ngoba sasikunike extra sasinganikezanga yalo ya round iphela. Wayenze njani? Wayidla. Alright. Ukube sikunike yonke imali. Mawucabanga ngaba uyidlile yini imali? Bathi awuboni ngani ukuthi ungakuniki konke sikwelule isikhathi sokuphila. Ngoba indlela ungayigcini ngayo izinto sometimes fanele ngabe sesakulanda. Kodwa uthi udle lesibe nethemba ukuthi masikunika le amehlo akho azovuleka. Angiphinde ngisize umuntu othi mina idluzi ngoba lingiphe 1 billion nami ngithandaza njengawo. Yini linganginiki yonke le mali ngibone ukuthi ngenze njani. Ngiphinde okwesibili ngilalisa kahle. Mina idluzi kuba linginikeze wonke lo 1 billion ngiyalibuza ukuthi yini unganginiki mawukuthi ngidalela u 3 billion noma 2 billion indaba ngathi ngizala ninginike yonke le mali. Idluzi libuza umbuzo simple. Lithi yakhumbula sifika kuwe sithi sakhela uround wekhehle elizala uyihlo ngithi mina ngiyakhumbula bathi siwakhile ngithi cha ngwakhanga sebengivezela imali abanginika yona yakhumbula le mali esakunika yona ngithi mina ngiyakhumbula bathi le mali ngithi uyazi ukuthi wakweka round ngithi he bathi angithi awakhanga uround ngithi he bathi angithi

nezidalwa zakimi uma zashuleka zazingena umuntu owayengazibonisa ukuthi zihambe kanjani. Njoba zehluleka zilanga phakathi kwena, ingakho uthukwa ngenhlamba eyayithukuma wakho. Ngoba uthe seyambile wabuya wazophila kuwena, wayingelo semnyama kuwena. Edinga ukulungiswa uhambo lwayo lihlanjululwe. Wena njengoba uzela kunezimo, hayi ukuthi azizokubamba izimo, zizokubamba futhi kakhulu, zikubambelana. Hayi ngoba ubanjwe izimo ufike la abakini abafike babhajwa khona bangadlula. Kodwa wena mawusondela banethemba bathe Kristi unanangi yana umholi weqiniso omholele eqinisweni. Thina sabanjwa igagasi ngoba sasingazi ukuthi kugwedlwa kanjani masesegagasini. Yena njengoba esondela kulela gagasi, siyabonga Jehova ngoba uzoleqa lela gagasi, ngoba imfundiso kamageja-geja isempilweni yakhe. Ma ungena ngesikebha bayiviki izimo ezibe bayakuyeka, ngoba bayabona ukuthi nangofundisiwe ongafani nathi. Belibona igagasi.

0: wathi bese sikwazi ukubuyisana nawo wathi ngoba bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu laba bakholwa egameni lakhe kusibiza ukuba sikholwe egameni lika Jesu Kristu mase sizwile ngaye bese siyakholwa ukuze sibuyise lobahlobo lobuyana bokuphila ingunaphakade siyabonga keNkulunkulu othembekile nasekuseni siyabonga nansi number plate yosuku iyasikhumbuza iyasiqinisa ukuthi masihlangabezana nezimo endleleni yokuhambisa ivangeli masikhumbule ukuthi akusikona kuthina akusibona bokuqala ukuhlangana nama challenges ukuthi kuthiwa sithule singakhulumi ngezwi lakho singawenzi umsebenzi wakho sisizeke enkosi ukuba sifunde ngoPetro noJohane ukuthi sebehlushiwe kakhulu baboshwa benziwe izinto ezinzima bekuvinjela ukuba badlulise ilizwi lakho nakho inkosi bayabuza ukuthi nqumani nina kulabo ababavimbelayo nqumani nina ukuthi senze njani silalele nina noma silalele uNkulunkulu bathi kodwa thina solalela uNkulunkulu ngenxa yalokho esikubonileyo nangenxa yalokho esikuzwileyo nathi ke sesizwile ngoKristu Jesu ukuthi uyinkosi sasakhosezwa nokuthi wavuswa kwabafileyo sase siyakholwa mase sikholiwe asinakunyakaziswa umuntu sesihlele edwaleni elinguKristu Jesu asinakunyakaziswa umuntu ngenxa yeqiniso likaNkulunkulu nangenxa yothando olungaka sithanda ngalo wazi wanikela ngendodana yakhe izele uyodo ukuba yilo nolo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade esikumele enkosi ukuba silindele ukuphiwa umqhele wokuphila okuphakade esikwaziyo ukuthi asisindiswanga ngokwazi kwethu nangokuhlakanipha nangobugagu bethu kodwa sisindiswe ngenxa yomusa kaNkulunkulu osenza ukuthi inhliziyo zethu zathi mayithamba wazenza zathamba ukuthi zilalele ilizwi lakho zikwamukele uyinkosi nomsindisi busa ke empilweni zethu wonke umuntu ophethwe inkosi ulalela othobela umthetho wenkosi mawuyithi inkosi namhlanje lingathintwa igeja kungenziwa lutho noma kungadliwa akuzilwe kungadliwa ukudla kodwa fanele abantu benze njani isizwe silalele nathi sisizwe sikhethiweyo isizwe sikaKristu Jesu umzimba webani umzimba wenkosi Jesu umzimba oyibandla nathi ke simele ukulalela uKristu Jesu simele ukulalela uNkulunkulu kunokulalela abantu siyabonga ke uNkulunkulu othembekile lanka umsakazi uMgungundlo FM ukuthi inkosi kuzo zonke idingo kuwo konke abakudingayo ukuhlakanipha ulwazi izimali zokuqhuba umsakazo ukuthi uqhubeke uphile konke abakudingayo inkosi sikunikela kuwe nomphakathi kuko konke osizakala ngakho emsakazweni siyanxusa inkosi ukuthi kube ubukhona bakho simeme ubukhona bakho egameni likaKristu Jesu inkosi amen
1: amen.

intombazane yami isayintombi into ngizonikeza yona lo muntu futhi unesancinza sakhe ngizonikeza sona shoti ngamanye amazwi lo baba uthi ngizonika umntanami ngcono nginikeze intombazane kube yona endlala ngayo ngcono nginithathe lesancinza leso kodwa hayi endodeni uyabona nani ukuthi kunesimo sokuthi kukhona amadoda ayeprotectana ngaleso sikhathi amen ayeprotectana ayesupportana lithi izwi likaNkulunkulu uma ngabe eyivika kanje ukuthi akangange uzomnikeza indodakazi yakhe nesancinza lithi izwi likaNkulunkulu wabe sevula kuqala lo muntu oyisihambi kuleli khaya lomlevi wavula wabanika isancinza sakhe kuthiwa lesi sancinza sakhe babe sebeyasirapa uma sesibuya lesi sancinza sakhe ekuseni lithi iBhayibheli safika sawa ngasemnyango sasesiwile ngasemnyango uma evula yena uyasifika siwile kunento engiphatha kabi maye bevula esifica siwile akasibuzi ukuthi kunjani uyazi ukuthi usinikeze yena labantu kodwa into ayenzayo uthi sukuma sihambe kanti lo uwile ulele phansi upowerless akanamandla uhlukumeze kubusuku bonke lithi zikaNkulunkulu wamthatha wambeka ehashi noma embongolweni yakhe wabe sehamba naye mase hamba naye mabe fika la beyakhona emzini wakhe into oqala yenza wathatha ummese wamhlahlela amathambo wambulala wamsika wathuma zonke icubu zakhe wasika zaba u12 wathi aziye ezizweni zonke zakwa Israel na into engifuna siyibheke kakhulu ukuthi uma ethu verse 1 kwakungekho nkosi kuleyo ndawo uma ngabe uNkulunkulu enganikeziwe indawo yobukhosi phezu kwabantu uma ngabe abantu bengasondelene noNkulunkulu kwenza ukuthi unembeza uphele uma ngabe abantu emhlabeni bengasondelene noNkulunkulu ayikho into evukayo uma kumele alima zomunye umuntu uma ngabe umuntu abantu bengenankosi kulula ukuthatha izinqumo ngale kocabanga wabayazi ukuthi akekho ozobajezisa akekho ozenza noma yini kubona kodwa bazithathela izinqumo noma yikanjani umyalezo wami ekuseni bewuthi baphi abantu besifazane ake basukume abantu besifazane bame ngoba nalowo sifazane owayeselele ngasemnyango ngiyazibuza ngithi babelapha besifazane nangekhathi leli xhegu lithi lizokhipha bona besifazane babe baphe besifazane bakhale bame bathi hayi asivumi engathi abantu besifazane bebengama basukume baprotekta abanye abantu besifazane engathi abantu besifazane abakhulile bebengatshela abantu besifazane abancane ukuthi mntanami iziphathe kahle mntanami iqoqe ngoba abantwana bethu baphume beyizancinza abanye babuya peace alibonga igama likaJesu abanye babe nebhadi lokuthi akekho batshenile kodwa bekufuneka abantu besifazane abazoma abathi sizobatshela abantwana ukuthi ayihambi leyo ndlela sizobatshela abantu ukuthi awuvuki unembeza kubantu besilisa uma nama ubheka lento ayisadingi manje ileveli yasemhlabeni yokuqondiswa kwabantu isidlulile zingeni lasemhlabeni ngoba ziyenzeka izimo ezinje baboshwa abantu baphu kodwa into efunekayo ukuthi weNkulunkulu othinta unembeza weNkulunkulu okhuluma nokujula kwenhliziyo ake ubuyisele umuntu ebantwini ake ubuyisele ubuntu ebantwini abantu ake bavukelwe ukwesaba ukwenza okubi sengizobhekela ngasekuthandazeni lithi izwi likaNkulunkulu uma ngabe inkosi ingekho abantu bazenzela noma yikanjani ngivumelene ekuseni ngimeme

0: inkosi ukuthi inkulunkulu nabo ububi bandile emhlabeni buyakhombisa ukuthi ububi obande emhlabeni bukhombisa ukuthi indawo asikunikanga ngokupheleleyo uma sikhuluma ngokuthi indawo uNkulunkulu akanikwanga ngokupheleleyo sichaza ukuthi siyazihlanganisa sonke nabathi ngingcono ngiyamkhonza uNkulunkulu shuthi akakafiki la kumele kufike khona emazingeni okuphilela uNkulunkulu bamncenga ukuthi uNkulunkulu sivume izono zethu sivume izono zezwe lethu sivume izono zomakhelwane bethu uma ngabe besaphakamelana sodwa silwa sodwa asikakafiki khona uma ngabe thina sisodwa singamakholwa sisabukelana phansi akakazusiza uNkulunkulu zonke izikhalo esizileta usithi nawe emphakathini konakele engathi uNkulunkulu bengasenza sibambane noma ngabe ukhonzaphi kodwa sibambane sithi lokukufa sithi lokuhlukunyezwa kwabantu besifazane sibambene sithi uNkulunkulu sesidinga wena manje uNkulunkulu siyayibona imithetho sesidinga wena manje uNkulunkulu sidinga wena uyosebenza ukujula kwenhliziyo sidinga wena uNkulunkulu udlule ngqondo ngoba phela abantu banengqondo bayakwazi ukuyikhulumela kodwa masingathola abantu abathi uNkulunkulu sifuna udlule manje ngqondweni yabantu abantu abanye banamandla ababa able to defend themselves noma ngabe be guilty kodwa uNkulunkulu ake ubumahlulelo wenhliziyo uNkulunkulu ake ungeneleli lokho kunako ekuseni ukuthi uNkulunkulu akakangeneleli lithi zelizwi khulumani ngalento nilulekane ngayo njengoba siyibona i root cause yalesi simo sonke sasenzeka ukuthi ngoba inkosi yayikadingekho engathi bengaba nenkosi kulo wamuzi engathi bengaba nenkosi kule yami yonke engathi bengaba nenkosi kulo wamphakathi engathi bengaba nenkosi kulela dolopha engathi bengasatsha uNkulunkulu kuleya province kuloke kuleya sikule sasizwe engathi uNkulunkulu benganika indawo engathi besinga consult uNkulunkulu kuqala singakazi consult nezinye izinto sithi uNkulunkulu ake sizwe wena ukuthi uthini ake sizwe wena uNkulunkulu konke okunye sokubona sesizwe wena uNkulunkulu engathi abengangenelela kulesi sima ngenelele emndenini yabantu abashiwe izihlobo zabo ngiyabumajina ubuhlungu umuntu umlindele ukuthi uzobuye ephila abuye ezicubucubu ziningi izinto ezenzekalayo eSouth Africa abanye bangena entweni zobudlelwane ngama social medias uma bengena ebudlelwaneni ngama social medias abanye baphelela lapho bahamba beyohlangana nabantu baba babathole ko Facebook kodwa uthola ukuthi ke useyobuya sekuphelile seyisidumbu engathi uNkulunkulu bengabuyisa unembeza engathi uNkulunkulu bengenza siqwashe abantu besifazane baqwashe amantombazane siqwashe izingane ukuthi ubani lona zingabi kungabi lulu ukuhlangana nomuntu ongamazi ngoba ziyenzeka izinto kuningi
1: okulonke nje ibhodi lomsakazo bonke ngamunye ngamunye siyathobeka ukunibingelela siyathokoza ukuthi niyasamukela ngalesi sikhathi amen kukhona abafundisi onyawonhle abanye bayafinyelela kule ndawo esiphilungelwe lihle kangaka abanye bebengakafinyeleli bonke siyakhothama kubona sithi kunjenjenje ngenxa yokuthi nina niyasivumela ukuthi sithathe abantwana bethu beze kule ndawo bazothi uJesu yinkosi bazali babantwana emakhaya siyabonga asikwazi nganibingeleli siyathokoza ukuthi nibambisene kanye nathi ngoba kuba nibambisene kanye nathi ngabe asibatholi labantwana esibadinga ngalohlobo bantwana emakhaya ngeke ngiqede ukubala igaba ngeigaba zabantu wonke umuntu nje ngiyambingelela nguMrs Shelembe ngikule ndawo ukuzosho ukuthi siyambonga uNkulunkulu ngokuthi ngelinye ilanga inkosi uJesu ike yathi vumelani abantwana beze kimi Thesha abantwana ngiyakubona usuready nabantwana bakho ehe siyambonga uNkulunkulu ngalelithuba lokuthi nikhona kule ndawo ake sisho sithi Jehova uNkulunkulu othongcwele omuhle ngesikhathi zonke uyababazeka uyinkosi efanele ukudunyiswa baba uNkulunkulu namandla yingakho igama lakho ngusomandla ekuseni baba othongcwele siyabonga sibonga ukuthi sivukile usiphile lawo amandla Nkosi yami okunqoba sanqoba ubuthongo bokufa kade silele sizumekile kepha ekuseni Nkosi enamandla wawususinyakazisa wena siyazi Nkosi yami sivuswanga ama-alarm asivuswanga silale eceleni kwabo asivuswanga nayo ngane kodwa sivuse wena baba uNkulunkulu ovuse wonke umuntu ovukile ngalolu suku siyabonga Nkosi yami ekuseni sithi thank you siyabonga moya engcwele siyabonga baba uJehova siyabonga somandla nalibandla lakho Nkosi enamandla siphelona namhlanje naba bantwana baphambi kwethu siyabonga uNkulunkulu omusa ukuthi uhambe nathi baba kwazi kwafika lesikhathi lapha izikole eziningi la eKZN zise kuma holiday siyabonga baba wethu abantwana ubavumelile Nkosi engcwele ukuthi ngalolu suku bazoma kule ndawo Nkosi yami siyabonga baba engcwele ekuseni nje Nkosi enamandla inhliziyo yami igcwele ukubonga ngithi siyabonga kuhle konke osenzela kona qhubeka ke baba nalo

0: Nangi omunye ongakasho lutho.
1: Sanibonani nonke, igama lami uAzanda, isibongo sami uNdlovu, ethanda ukuzokhonza kuma wami uNosipho Duma nakubaba wami uLindokuhle Hlengwa nakusisi wami uAndisa Jali.
0: Ah, siyabonga nakhonza kahle ngani zami. Ake niyibongele nonke ukuthi nenze kahle. Ngaze ngithanda abantu kwethu. Yazi ngithanda lekunini ukuthi nenza into ekuthiwe yenzeni. Anenza ngokuseceleni, nenze exactly lokho ekuthiwa kwenzeni. Niyakwazi ukucula bafethu?
2: Yes, ma'am.
0: Anisiphe umculo masishane nje. Sizokuthi ngiphethe ngophumculo.

0: awu shothi ukhona osaziyo obaleke ngalendlela eyisimanga ngoba size sibe khona bangani bami emhlabeni uNkulunkulu angithi siyazi ukuthi usidalile
1: yes ma'am
0: sesiyathola ukuthi uyasazi shothi uthisha wethu angasikhohle igama lethu kodwa ukukhona ongeke asikhohle obani owuNkulunkulu still break it down nje izwi lethu sibheke ipart ngepart ipart yokuqala ithi ungesabi do not fear kusho ukuthini ukusaba mhlambe uma ngabe nje ethi umuntu ngiyasaba wena ucabangani mngani wami yeah
2: umuntu osuke engekho endaweni right
0: onovalo shothi umuntu othukile ehe yini nje isimo esenza ukuthi sisabe umuntu usuke ekwisimo esikanjani mhlambe yathando
3: mhlebe abantu bayamthuza ukuthi bazomshaya
0: mhlambe abantu bazomtshela ukuthi bazomshaya useyathuka useyasaba omunye mhlambe onjani
2: umuntu ophuphe kabi
0: umuntu onjani futhi mhlambe ohlele ebumnyameni othawe mangi yasaba ngihlele ebumnyameni uyabona mhlambe futhi noma kungekho bomnyameni mhlambe ufailile usuyasaba kuyakini ngoba ekhaya bazothina we mangi failile ngizoshawa ekhaya konke lokhu yabo yonke lenkinga le noma ngabe unenkinga noma ngabe uhlele bomnyameni noma ngabe abantu bathi bazokushaya konke lokhu kwenza ukuthi usabe kodwa izwi lithi ungesaba ngithi siyangawani ngawani ukuthi lithi ungesabe ngoba nginawe okay shuthi asibheke u ungesabi so uNkulunkulu mayethi singesabi bacishe ngathi bazalani bangani bami uqonda ukuthi unathi ngoba ngeke uthi umuntu ungesabi kanti awunayo into ozomlekelela ngayo angithi umuntu kathi ungesabi ngoba ngizokuphelezela ngizohamba nawe ungasabi ngoba ngizokusiza kwihomework yakho ongayi understand ngikulekelele ukuthi ngikuchazele ngoba awuzange understand uthisha uthini so umuntu methi ungesabi usuke enayo isixazululo noma isolution usuke nayo nje into ethi ungesabi ngoba kuzoba kanje so uNkulunkulu uthi eBhayibhelini lakhe singesabi ngoba unathi kaningi uthi ningesabi nginawe shothi uyazi ukuthi hawe mani noma ngihlele ebumnyameni angizosaba ngoba uNkulunkulu nami noma ngabe ngiyasaba ukuthi ngizoya ekhaya ngifailile uNkulunkulu nami shothi usazongisiza ngiphasi yabona
1: yes ma'am
0: bese lithi ngikuhlengile ngoba lithi ungesabi ngokuba ngikuhlengile ukuhlenga siyakwazi ukuthi yini noma I have redeemed you ukuhlenga see break it down nje bangani bami ukuthi size si understand umuntu umethi ukuhlengwa uyak understand ukuthi yini ukusindiswa umuntu umethi ngikuhlengile shothi uyakusindisa uyakusave umuntu ke umsave ngoba usuke engene ohambeni olubi angithi bese uyamsave ngoba umsave umuntu ovele ohamba kahle umsave umuntu mhlambe obonayo ukuthi uzoshayiswa imoto bese uyamhlenga uyamdonsa uyamsindisa yabona ngeke nje ethe hamba kahle la khamba khona abantu ingeke imoto ize kuyena bese uyamsindisa shuthi usindisa umuntu onjani osenkingeni uyabo uyamlanda enkingeni uNkulunkulu wethu ke lokho methi ngikuhlengile nanga umngane wethu uthi ukuhlenga ukusave shothi uNkulunkulu uyasihlenga uyasi save uNkulunkulu angathi lapha uthe ungesabi ngasho ngathi uma ethi ungesabi kunento asithembisa yona shothi usithembisa ukusave ukuthi ningesabi ngoba ngiyanisave mina uNkulunkulu akafuni singene enkingeni noma sihamba uhambo oluzo ozosisa ekufeni yabona noma olingekho luhle uyasisave uma kadulahlekile ila uNkulunkulu ekusave kona ekurescueisha kona ekuhlenga siyabona awucabange nje sithi usekhaya udlala ibhola bese ibhola lakho livele lwele ngale ngaphesheya kocingo noma ngaphesheya kodonga hawu ibhola lami usathi usacabanga ukuthi hawe ma ngizowenze njani ibhola lami kade ngilidlala kamnandi kanje selwele ngale kuqhamuka umuntu osekuphethele lona ibhola lakho ethi hawu siphe nali ibhola lakho ngilicoshile ngakunikeza nali ibhola lakho yabo ukuthi lo muntu uzokubuyisela into yakho
1: yes ma'am
0: so useve ini ibhola lakho ulibuyisela kuwena siyabona
1: yes ma'am
0: kanjalo wena uNkulunkulu wethu unjalo thina siwarish ngokuthi hawe ma ibhola lami ngizolilanda kanjani noma izinto zami ngizozenza kanjani ngizophasa kanjani esikoleni ngizofinyelela kanjani kule nto engifuna ukuba yona ngithi sinamaphupho sonke
1: yes ma'am
0: sifuna ukuba yini nje ya
3: dokotela
0: udokotela omunye

0: ukuhlukumeza ingqondo yakhe noma ukuthatha impilo yakhe uyenze into engeyilutho akubona nje ubugebengu emphakathini kuhlasela okuqondile okunodlame esithombeni uNkulunkulu uqobo asenzile. Usho ukuthi mina ngumfanekiso wakhe uma uhlasela mina uhlasela umfanekiso kaNkulunkulu. So ungangibheki nje njengomuntu wesifazane ongenamandla uze wena ngoba uyisigora phezu kwami wenze izinto ezizongihlukumeza whether emphefumulweni noma engqondweni noma ngokomzimba. Khumbula ukuthi lo omthintayo uthinta umuntu owenziwe ngumfanekiso kaNkulunkulu. So simi lapho bese sidlulela ke kwingxenye yesibili. Umthetho kaNkulunkulu ophikisana nokuhlukumeza ngokocansi iwona engifisa siubheke. Uma ke ubheka umyalelo wesithupha othi ungabulali. Exodus 20 verse 13. Asikho esinye isimo noma enye indlela ongachaza ngayo lokho. Umuntu awumbulali ngoba ephume umkhiphe umphefumulo. Uyambulala uma ukhulume kabi ngaye. Owesifazane umbulala ngempela umuke wamdlwengula. Ngoba usephefumula ngenxeba lokudlwengulwa kuyona yonke into yakhe. Nanokuthi into ebuhlungu uma umdlwengulo wesifazane konke okwakho kuyasala kuye. Uma ngabe umuntu unoma asithi umuntu wesilisa usomabhadi ngoba wesilisa uzowashiya wonke lawo mabhadi kulomuntu omdlwengulayo. Bese esala nento engathi ibhaliwe la esiphongweni ukuthi lo wake wadlwengulwa nomunye futhi aphinda amdlwengule kukambalwa la ngihlangana khona nabantu abeza for i-rape recovery athi udlwengulwe kanye. Isikhathi esiningi kuba ukuthi udlwenguliwe yena kabili noma kathathu noma kane kodwa kubuhlungu kakhulu iba ukhondolo idlulele kwindodakazi yakhe idlulele ngishona kumzukulu wentombazane until kube khona umuntu olinqamulayo lolo khondolo. So enye into ngizokhuluma nabaphathi bamabandla mase siya ngasemaphethelweni ukuthi yini engicela basize ngayo umuntu wesifazane ngoba akulula nakho kusho ngoba uma ukhumbula sisazongena kuleyo ndaba umuntu wesifazane ababemhudula bemisa phambi kwenkosi uJesu azange bamhudulo wesilisa bahudulo wesifazane kuphela. Umbuzo wami uthi uphi lo nomunye ngoba umenziwa lo ohudulwayo uphi umenzi. Uma ke ethi u-Exodus 20:13 ungabulali sisho ukuthi siyaxwayiswa ukuthi ungambulali umuntu ngamazwi akho nangezenzo zakho. Akukona ukuthi uphuma umoya kuphela okukhulunywa ngayo la. Uma umkhulume kabi umbulele lo muntu ngoba abantu ebebemazi ukhambule osebenza emsakazweni sebezokwazi le version yakho obanikeza yona. So isithunzi sakhe nakho konke kade eyikona ngaphambi kokuthi uvule umlomo wakho umkhulume kabi sesiyaphela kusala lokho okukhulumayo. So ke nokumdlwengula umuntu nokumbulala ke njengoba benza sichitha igazi. Kanti Izaga 6 verse 16 to 17 zixwayisa ngokusobala ukuthi inkosi iyamenyanya ozandla zakhe zichitha igazi labangenacala. Bese kuthi ku Deuteronomy 22 verse 25 to 27 lapho izwi likhuluma ngqo ngesimo sokuhlukunyezwa ngocansi. Ezikhathini zasendulo abesifazana ababehlukunyezwa ngocansi sasiyayikhona indlela uNkulunkulu afundise ukuthi mabavikelwe ngayo.
1: Yes.
0: Sibheka la isivikelo sikaNkulunkulu esibalulekile kakhulu nesishintsha izinto asibekile. Umbhalo uchaza isimo lapha indoda iphoqa owesilisa ukuba enze naye ucansi ngaphandle kwemvume yakhe. Umthetho kaNkulunkulu usho ngokucacile ukuthi owesifazana akanacala nhlobo kuleso simo. Imibhalo ithi ungenzi lutho kulo wesifazane akenzanga sono esifanele ukufa. Okusho ukuthi kahle kahle umuntu wesilisa oyenzile umenziwa lo wesifazane ulethwa phambi kwabantu nje uyahlazwa ngokuthi udlwenguliwe bese yasala lomunye angabe

0: imaza uphindisela ngayo. Psychologically uma uyibuka ungathi umele imaza lo ulo muntu owamhlukumeza naye ozwa ubhlungu, kanti cha abanacala bonke laba abanye abamazi nokumazi abazani naye. So ikhona lento yokuthi abantu besifazane, abantu besilisa ngiyaxolisa, badla imhlathi nobuhlungu obukhona kubona ngaphakathi enhliziyweni bangabukhiphi. Abantu besilisa bayi kwi-counseling, abantu besilisa bafuna ukukhuluma ngezinto ezibahlukumezayo. Abese vele vuka a decide ngosuku oluthize ukuthi namhlanje ngizoba semkhankaso nje ukuziphindiselela kumuntu wesifazane. Noma ubani njengimbona, noma ngabe unetsako njengosibanibani, ngizombulalela ukuthi unetsako njengosibanibani. Ngiyacela inselelo yami kubantu besilisa, noma ngabe yini ekuhlukumezayo, talk to another male.
1: Yes.
0: Ukuze kwehle lo mthwalo, kungathi iyafufusa lento ikuwena ngaphakathi, uyayipheka uyayithula uyikhulumile nabantu. Uma isiphuma iphume kabi, angisho ukuthi ngiyamthethelela lo bulale kuruleni, kodwa into engiyinothisile nje ukuthi uma ubabuka labantu ukhona into efanayo kubona. Indlela ubuso babo bumi ngayo, khona abantu abanobuso bumi round, laba banobuso obude kancane. So ikhona into eyenza ukuthi abahlasele abantu abanalentswebu yalo muntu owamlimazayo. Ngithi ke mina pholisa leso silonda ngokukhuluma nomunye umuntu, ungahlawulisa abantu abangahlangene nalento.
1: Yes.

0: O'clock indaba zethu zokuqala zosuku ngaphambi kodwa kube sifike lapho siyafisa ke ukuthi ube ingxenye kanye nathi ungasithumelela lokho okusenhlizweni yakho ngenumber 0623151986 ongu-WhatsApp line noma ushaye ngo 0333422391 noma 0333423970. Dokotela angibuyele kuwe.
1: Ngifisa ukuthi Thebo abase Korinte bokuqala isahluko 6 uverse 19.
0: Yes.
1: UNkulunkulu usikhumbuza ukuthi umzimba uyithempeli likaMoya ongcwele.
0: Oh yeah.
1: Akufaneleke ukuthi wena muntu wesilisa uzixabanise nosimakade ngokuthinta ithempeli lakhe ngokomthetho.
0: Yebo.
1: Inhliziyo kaNkulunkulu iyaphuka ngenxa yalokho esibhekene nakho singabantu besifazane. Imibhalo yasitshela ukuthi uNkulunkulu uyisiphephelo sabacindezeleyo. Uyabona ukuthi khona ihubo uSam 35, angifuni ukukhipha ezami imfihlo.
0: Yeah.
1: Kodwa ngoSam 35.
0: Amen.
1: Uma ukhuleke ngenhliziyo yonke nangengqondo yakho yonke nangako konke onako kuSam 35, uNkulunkulu uyasukuma esihlalweni sakhe kubuye nothatha isihlangu akulwele.
0: Oh yes.
1: Umuntu wesifazane obhekene nokucindezeleka nokuhlukumezeka
0: khuleka
1: amahubo 35.
0: Yeah.
1: Ukuze kubuye lize lithi akusukume wena. Liqale lithi thumela ingelosi yakho. Uyazi ukuthi noma ngabe ubani akafisi ukuhlangabezana nengelosi kaNkulunkulu iyingelosi yempi. Ufisa ukuthi ahlangane nayo izoba umvikeli.
0: Yes.
1: Uma ke wenze nje umuntu wesilisa,
0: yes,
1: uzimemela ukuthi kube khona umuntu wesifazane ozoguqa. Bathi iBhayibheli lithi uyayiqoqa inyembezi zethu.
0: Yebo.
1: Ayifake ebhodleleni. Mhlazane wakuthela ngalezo nyembezi wemuntu wesilisa ohlukumeza umuntu wesifazane maye kuwe.
0: Yes.
1: Ngifisa ukuthi kumuntu wesilisa uNkulunkulu usibizele ezingeni lothando nokuzidela alibonisa ngenkosi uKristu Jesu. Amadoda yalelo ukuba awathande amakhosikazi awo. Musa ukuthi uma uyindoda uhamba ushayela bonke abantu besifazane umthetho. Uhamba utshela abantu besifazane ukuthi abenzeni. Okwakho ukuthi ulawule owakho unkosikazi umthande ukuze naye akuhloniphe ngenxa yothando omnikezelo. Hlukana nathi thine esingabizwa ngendoda ethize sizihambela sodwa noNkulunkulu. Ungathi uma ungibona ngihamba ngedwa uyitshela ukuthi ngihamba ngedwa, angihambi ngedwa. Nginamasosha kaNkulunkulu angizungezile ngoba impilo yami ngiyinikele kuye.
0: Yebo.
1: Ngiyafisa ukuthi mhlambe sesiphetha ke ngiye kubaphathi bamabandla nabaphathi bomphakathi. Asikwazi ukuziba lokhu baphathi bamabandla nabaphathi emphakathini. Asikwazi ukuthula lapho sibhekene nodlame olihlasela abesifazane. Kumele sibe yizindawo zokuphepha. Enkonzweni akuba indawo ephephile yokuthi noma ngabe ngicindezelwe yini ngizobhoboka kodwa ngingagqilazwa ngevesi elithize. Ngicela abaphathi bamabandla ke babheke lawa azosikhulula amavesi, hayi lawa sicindezela muntu. Ngifika ngicindezelekile, ngiyashawa mhlambe ekhaya, ngiyahlukumezeka ekhaya, ngithi ngiyabika enkonzweni uthwe umuntu wesifazane kufanele athobe, umuntu wesifazane kufanele abekezele. Yini le baba umfundisi othi angiyibekezelele ukuhlukumezeka? UNkulunkulu akashonga ukuthi angizobekezelela ukuhlukumezeka emshadweni, uthe ngizokwenama, ngizojabula, wathi ngizozala ukuze kwandisizwe, akashonga ukuthi angibekezelela ukuhlukunyezeka. Uma lithi asibabekezelele, lisho ukuthi zikhona izinto ngihlale ngilinganisa nge-COVID, ukuthi yafika siyihlalele kamnandi emndenini yethu, yafika yashintsha isimo, yilesi simo esisibekezelayo, esisehle ngaphezulu, singasilindela, hayi isimo esiza nawe mama, noma isimo mesiza nawe baba sizocindezela mina engiyupartner wakho bese kuthiwa ngibekezele emphakathini. Uyazi mina ngike ngaze ngahlehla ngengqondo ngafika koqondo. Uyazi ngesikhathi kusekhona uqondo yayingekho lento. Thina sikhule kukhona uqondo ama 2000 awazi ukuthi ngikhuluma ngani. Kodwa thina sikhule kukhona obaba bendawo abaqondisa isimo. Uma ke kwathi umfana kasibanibani udlwengula ingane kasibanibani bazomqondisa lo mfana, ngeke futhi abuyaphinda kwenze lokho. So siyadinga abaholi bemphakathi ke basibuyisele inhlaka ezizokwenza ukuthi lokhu kwenzeke. Esilungwini kukhona ama CPF angazi ngizowachaza ngathi kodwa uhlaka olulekelela amaphoyisa.
0: Yebo.
1: engathi belingaba khona

0: Lapha into enhle ngawo uyahlala ngize ngithole ithuba lokuyibona ngoba uma ngise emhlanganweni angikwazi ukuphendula uma ngikwi counseling session angikwazi ukuphendula kodwa uma ubhale phansi ngizokwazi ukubuyela
1: ngicabanga futhi ukuthi angathumela ne voice note ngoba abanye abasabi naso isikhathi sokubhala
0: ulungile i-VN ngayithumela ngiyoyilalela bese ngiyaphendula
1: yebo Dokotela siyabonga futhi ku umusa nje ukuthi uNkulunkulu asenzela wona ukuthi sibe nawe sikuthokozela kakhulu konke osuku sicebisa ngakho nangumlaleli ngithatheni ukuthi ngizwe ukuthi uthini ukuthi lo mlaleli ngiyabingelela ekseni babo Khambule nodokotela uZandi Makhaya siyabonga ukuthi basekhona abantu abamlalelayo simakade bese kudinga lokhu ebenisinika kona namhlanje siyabonga from Mama Z Ncubo siyabonga
0: kakhulu kumamzanele and umethi abantu abamlalelayo uNkulunkulu ungabahlebela intebu ukuthi kade sinesinyi isihloko
1: Oh yeah.
0: Kwashintsha ukudle pletini ngolesihlanu.
1: Kunjalo impela.
0: Nathi besihamba ngesigqi se heritage kanzima kabi. Kwathi nje ngolesihlanu wathi ake nikhulume ngalolu daba. Ningikhulumele mina kuzwakala ukuthi ngithini mina ngalolu daba. So siyabonga kakhulu makukhona abayidonsa ngomoya lento bayizwe ukuthi kona uhlelo lolu olungene ngoba kuyintando kaNkuluNkulu ukuthi akukhulunywe nalento mina nje ngiyafisa ukuthi uma ubuka umuntu wesifazane ukhumbule nje ukuthi umfanekiso kaNkuluNkulu hayi ngoba emude noma esidudla noma enjani kodwa unobuNkuluNkulu kuyena ngaphakathi yilokho kwenza ukuthi simhloniphe ngimhlonipha ngisho seyiphare sezuzu weyisitha ngoba umfanekiso kaNkuluNkulu uthatha kanjani isikhali uhlabe umfanekiso kaNkuluNkulu kungekona ukuthi uyindodana kaNkuluNkulu lona iyona ukuhlupheka kwayo okwasisindisa kwasenyula la sasiphonseke khona ngicela namhlanje umuntu wesilisa ongilalele okokuqala ngicelayo ngichallenge ukuthi hambe yokhuluma ngalento ekuphethe kabi nalecindezela engqondweni okwesibili ngichallenge umuntu wesilisa ukuthi akangazibi uma ebona omunye umuntu wesifazane ehlukunyezwa ngoba ngelinye ilanga kuyoba unkosikazi wakho kuyoba ingane yakho kuyoba udadewenu noma kube umngane wakho omkhonzile ohlukunyezwayo uNkulunkulu sinikezile amandla singabantu besilisa ukuthi sibazi ukubalekelela abantu besifazane akasinikezanga amandla okubacindezela ngiyacela bese ngithi kumuntu wesifazane ngicela ukuthi uzigade nawe umuntu wesifazane musukuzibeka endaweni lapho uzontshontsheka khona kalula isitha musukuya endaweni uhamba wedwa rather mina ngikhetha ukuthi uma uhambe nomunye umuntu wesilisa owazi ukuthi uzokuvikela hayi umngane imbumbulo ozohlangana nabanye abantu ukuthi bakusozele kodwa hamba nomuntu omthembile uma kufanele uye kulezindawo ngiyabonga kakhulu kuze kube isikhathi esizayo mina ngiyanithanda emakhaya ngiyathemba nani ngiyangithanda
1: awu yebo nabo ngibezobethi siyakuthanda
0: amen
1: siyabonga kakhulu

0: ngiyakutshela.
1: Kumnandi kakhulu ke. Awu bakithi siyabonga ngendlela esimangaliswa khona uthumela umbiko nje la uthi. Amen. To God be the glory. Siyabonga kakhulu bakithi. Uyabona lento nentokazi. Ilentokazi eyabo Timothy Myeni. Sengikhohle igama lakhe ubani kambe. Bayigama sengikhohle. Kodwa ke uyabona eyeyeyeyey bakithi kumnandi kakhulu. Asenze njena ke manje. Mungabe bavula umsakazo sawubona. Unjani munje? Unje ngokwangempela noma wakhe wanje noma kwacatsha kwahlalwa nawe kwahlelwa ngempilo yakho njobu nje. Kodwa ke sithembile vini siye emakethe ngoba ngibalekela uzozithwe mina ngithe kanti angithanga. Uyayibona emakethe.
2: Lesi sikhangiso seqembu lezepolitics sikhokhelo yilo iqembu. Imibono yaso akusiyo umsakazo umgungudlovu 107.6 FM.
1: Hey kahle athi ngilukisele ayengeke
3: umnyango wezempilo ngaphansi kobuholi buka ngqongqosho nomagugusulane ukuthaza besifazane ukuba nabo basebenzisa amandla abanawo okuzivikela ngaso sonke isikhathi uma beya ocansini abantu abaningi abanalo kahlulwazi nekhondomu yabesifazane le khondomu ifakwa ngowesifazane ngaphambi kokuya ocansini nomlungani wakhe okuhle ngale khondomu ukuthi ke uyayifaka kusasele isikhathi ngaphambi kokuthi uye ocansini qinisekisa ukuthi ke iringi yangaphakathi ingaphakathi kanjalo nokuthi yangaphandle ingaphandle lamakhondomu abesifazane asebenza ngokufanayo nawabesilisa avikela ukungenwa yi-HIV izifo zocansi aphinde agweme nokukhulelwa okungahlelelwe mahle kakhulu ngoba ke anikeza owesifazane amandla okuzikhethela ukuthi ke ufuna ukuphepha kangakanani uma eya ocansini xhumana nabezempilo emtholampilo wangakini uzitholela awakhe amakhondomu abesifazane namuhla lo myalezo uwethulelwe umnyango wezempilo KwaZulu-Natal #asibehealthy KZN umnyango wezempilo KwaZulu-Natal ngaphansi

asuka nini umbumeke lo uthi hey izulu kasitoli kwabakithi hayi you cannot toliki isizulu uthene wendoda awubuyisa imali yami yimbi le nto uthene umuntu mesesebenzile angaholelwa udla amandla abantu ehe umuntu mesesebenzile nje akaholelwe kuneyintizwa la emzulu okwathiwa kuyona ikhuluma nomxhosa ithene uthi umxhosa chin fondini awundimbele umgodi wetoilet apha ndiza kubhatara hayi ke lihambe ixhosa asale umzulu amba mengabe selise drobheni umxhosa athi kwedini ukuphi apho usuhambe kangakanani nomgodi usugqibile adona hayi athena atgqiba gqiba mfondini ndiyabuka gqiba hawo lensizwa yawugqiba umgodi yawugqiba lensizwa yawugqiba umgodi yawugqiba mefika lo mxoza athena asambe selungisa ke itoilet hayi sengqibile wayithangqibe kanti umfo kantanzi lo angithi umzulu enothi mekuthiwa agqibe kanti ubesho umxhosa uthene qeda loko okumba umgodi gqiba mfondi gqiba ndiyeza apho

bakithi nje uba siphetha inyanga yamagugu ethu esintu konke nje ake sibonge sibonile ake sibonge sibonile bakithi abantu bevunule imvunulo enhle yesintu ngayesixhosa ngoba sikhuluma ngobunguni nobuzwe ke obuhlukene.

0: Yabuza haleluya.
1: Awu Jesuka. Yayikhiphe intanyeni. Yayifaka la eswini. Yabopha eswini manje.
0: Ufuna ukusawulengisa
1: nje. Ngesisu.
0: Yeah.
1: Wathi mngana, hawo mngana ngoba uthe uzibulala nje. Manje pho intambo.
0: Wazoyibopha iqolo.
1: Wabopha eswini. Awufangane intando. Ha, kuyafiwa intanyeni.
0: Akekho umuntu okuthanda ukuzwa. Akekho noyedwa.
1: Ubuya go what?
0: Na kanjani?
2: Ithimba lezindaba kuMgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
1: Hayi bakhe njoba ngishumile nesahlukana nawe ngiwani o'clock uzongena ke ubaba ushozi uzongena anthathe kusuka ngo1 kushaya u3 mina ngobe sengihlukene nani ngaleso sikhathi sengihembe uyazi mntwa sengihembe singiyaphike na emsinga angifuna umagwazi uyaganga nje ngizomnyenyela ngithi uthi uyangiphelezela ngithengisaba yini ngizohambela ngene nomntu lo oh.

Shalom na ngan jala panagin si sa napanang gempela eh lapanag eh Kingsta Brothers lapanag mga bebe shaling gumna nga ko lapanag tu mama wami asik bini lam lali ka sabona asbonga ko lapanag eh gwin si sa lapanag eh usbar wam lapanag eh teacher in tanzi chablan gan tanzi eh shalagam na nga kulu ustelo nengko spagati ay wal shayam va ay sbari angas sbari kutukabene no bani no Ngithi mina hayi bo. Ngiphuma lapha ekhaya ngithi mina hayi bo. Udadu wabo uzothini kodwa? Mase sekumfo wabo manje ngiyenza kanje. Ngithola ukuthi ke uJabulani kaNtazi lapha na ushaya umculo phezulu ngendlela esimangaliso. Ngithi mina ho, sibali. Ngisengizodlalani mina mawusudlala. Sibonga kakhulu lapha na ke uJabulani kaNtazi iTJ Ntanzi. Ashaka mina kakhulu uhlelo. Hayi ngeke bafane. Zishiyana ngomshefezo kuyabonakala ngempela ukuthi ke iziphi esezimkantshubomvu ngempela la emsakazini. Asibingelele lapha na ke kumphathi station.

Okay. All right. Lady Smith, Black Mambazo, umabethi ke santwana. Isikhathi lapha nge 27:02. Okushuthi ke imizuzu ingamashumi amabili nemizuzu omkhothi ngaphambi kwashaya ihora lesibili. Sabona. Khona intokazi lapha ke ewilo. Nomfundo umntaka Bengu. Ey. Yazazi ingoma lengane. Yabona manje ingoma icelile kulungileke zokunikeza. Okay. Khona umfono wami lona. Umfono. Ngeke ngimuzwe uthi ubani. Uketshezi lo mfana. Akaganwa. Yahleka. Akaganwa. Kodwa umfana wami phela ngeke intombi emfunayo iyoqala kumina. Qala. Ngithi uyi-check-a-check. Ukuthi ngalunga nikulo mfana ngoba asifuni umuntu oziphathisa ngamakhanda lapha ekhaya esefikile. Okay.

Ayisengikholise ngaphakathi. Yabona ke mina mawuthanda ngathi ke ngumbuko nemhlophe egibele igagasi noma uthi ke ngonyama. Shobane ngamangethe mina ke lo. Funa thela zimbuke mawuthanda kanje kanjalo. Mafafuke njengedwanga bani. Makunye kushisa ukupolitinjini mina lo. Hayi. Ngesikhathi ngisashela ngangahlulwa intombi mina. Futhi ngangikhiphe esokeni ngenkani. Embi. Ngikwaze kwafika ivangeli nganginjalo nje ngenkani futhi nayo yayivela ibonto hayi kuyaphoqa ukuthi ayimiyeke lo muntu wayithathe mina ngoba hayi ngangingenhla mbana. Okay, all right. Hey, lapha ke iBreak Mambazo mangibika discussion ngomnandi kakhulu. Lapha na ke ATK esandlwana. Isikhathi mzuzu ngamashumi amabili nemzuzu ezihlano ngaphambi kokushaya ihora lesibili. All right. Yabona into engizoyenza. Angifuni ukukhuluma kakhulu. Ngathi ngibala ushukela. Hayi. Ngifuna ukuthi sibheke esihlokweni manje. Esokhuluma ngaso. Ukuthi sikhuluma ngani namhlanje. Hey, isihloko. Vele ke isihloko zami ke zenza ukuthi abantu bavele bagwaje, bangafuni ukungena baphawule. Namanje ke kuzoba injwayezi. Isihloko so isihloko sokukhuluma ngaso sinochuku kakhulu. Kufanele ngisethule and ukuba siqhubeke nengoma. Ngizosethule isihloko esizokhuluma ngaso sithi sikhuluma ngani. All right, asizela.

Ya. Yabona ke namhlanje akuna guest akuna ncwadi efundwayo kodwa ke sobe sikhona nje ukuthi ngikuthule ke isihloko sobe sikhuluma ngaso sizobe sibuka lapha ke ngempela ke umthelela omubi noma omuhle owenziwa izintokazi ezingamadodakazi la ekhaya uma insizwa la ekhaya kungukuthi umfo wabe seganwa aganwe intombi ayithandayo yena kodwa bona odadewabo bengayithandi la ekhaya odadewabo bagananga bala ekhaya kwamasinga sizobuka sizokhuluma ngalokho ukuthi nje ke mhlawumbe ubani onezwi elingungqi okuyilonazwi elujuqu ukuthi kuphela ke imina umuntu oshela intombi ngiye ngayibona intombi ngayithanda ngayishela savumelana ngase ngiyichazela ukuthi hayi angifuna emjolo mina ngifuna ukwakhumuzi manje ke yavuma intombi so ngisengenze yonke into

uyabona mangabe ubona lensizwe labathuthuma kahle ithi into musu kungijaja ngobungibuka ngokwe sakhiwo sam ukuthi angifuna ukukhuluma English uyazi usibali njengoba kade elane bekhuluma English ozucabanga i-dictionary yakho ukuthi konje wayibekaphi ngoba futhi kungudlovu hayi singenhla mfana manje nama ngiyazama ukuzakha ke ukuthi ngibe right ngakhuluma English ezokwenza ukuthi manje ukuthi ha sasavelela kodwa ke uyabona nje ikhona lento ukuthi umuntu umbheke ngokwesimo sakhe hayi avela kumangazi isho kanjalo insizwa lana uthi hey yazi indaba ka Big Moses ubaba u Big Moses bafethu umfoka Molo insizwa ngakithi leyo ngiyafunda ukucace lokho ngihlale ngisho bayazi abayulalelalo lo hlelo abalandeli bohlelo ukuthi ngihlale ngisho ukuthi uBheki Umuzi Lithuli umabhuluko amlingani awuza qoko nini uMamhlongo insizwa yangakithi lapha kwaMaqumbi mina ngilapha ya emayekeni ngiphinde ngibe phansi kwentaba inyamazana kwamaphumulo umfule ngophuzayo ngiphuza imvozana ngiphinde futhi ngiphuza imati ihlophe ngithi sengiyiphuzile imati ihlophe ngiphinde ngiyophuza lapha na ke edamini yabona ke mase ngithe edamini angibe ngisachaza into eni oza nefa ngidi sebeyazi ukuthi kanti ngiwapi insizwa ngishintsizwa mina kodwa uza nefuna inhliziyo encane umkhaya wami hey oyigcoka igcoka melidala uza nefa angifuni ukukhuluma kakhulu kube sengathi ngibaloshukela ake ngidonsele insizwa

ay ay ay ay angijuluke ngimazi ngeke lo mfana lo wakwaMthembu hayi ngeke mfana lindlo mfana hayi hayi ubo umkhaba bami awishayile mfana lengoma hayi ngeke mhm uba novumelana nami ukuthi lo mfana lengoma uyiqebulile akayishaya ngiyiqebulile uvele wayibaxa wayinenebulo mfana uba novumelana nami awuyizwe nje

uyabona umuntu mangabe uthandana naye umthanda ngempela kufanele ukuthi kumspoile wenza izinto ama surprises ngempela ebengacabanga ukuthi umbeke endaweni ebengacabanga ukuthi angafika kuzona yabona angisho lo yicelelayo mina ngisho umuntu nje alright uthi ngiyakuthanda nguthanda ungenalutho ngu

Okay. Isishilo computer yamthayi. Le nto ngiyifunayo ngizoyithola. Yeah. Oh noma ngivele ngidonsele ingoma ke before ngiyoza ukuthi bathini abantu lapha ku WhatsApp ngoba ngibona ngathi khona lapha ku WhatsApp. Ayengiqale ngidonsele ingoma ka Brenda Mtambo. Esizothi ukuthini u Brenda.

ingoma lapha na ke Brenda Mtambo uma ngabe thi ke I love you wachazeka lapha na ke umlaleli othe wayicela wathi hayi cha ngishaya isikhonko uthi ngihlabe esikhonkosini yakhonkobala lo mlaleli uyayazi ke ingoma ngisho ngoba nangesonto edlule wacela ingoma ngathi no wow hey wazi wacela ingoma esezingeni eliphezulu ya phela sesibuke ngokwe kuthiwa yini ngokwama level ukuthi oh lo muntu kusho ukuthi umthetho wakhe ngokwe level sibuke ingoma esuke eyidlala sithi wow angathi ingoma ichaza ukuthi wena umuntu ocabanga kanjani nje ingoma nje music owusukudlala igenre yakho nje iya

bangizwa kabadala ukuthi ngithini ke mangisho kanje. Mhlawumbe abantu abangaba nengxaki nenkinga yilabo kuthiwa ama 2K. Ibona abantu abangase bathu noma ngalo what's going on there? Ngesiphela siyasiphuma ngamakhala. Konke malanga.

0: Umundlovu FM.
1: Oh, okay, bengaboni kanti value line ungivulekele. Bengithi mhlambe ngivaleleke ngaphandle. Engeneni bafethu ngenani ngeniphawule ngalesi sihloko. Kodwa ngizosivala, sengizosivala khona.

0: Ekhona umlalelo jaye ufuna ukuphawula. Yebo. Yebo mfethu.
1: Boni ke.
2: Yaphila wentombazane
0: DJ. Eh yaphila mfethu ngasuzwile. Buzo zindabeni ekuseni.
2: Yabo.
0: Ya.
2: Ya.
0: Mfethu.
2: Yabona inkingi lapho lapho.
0: Mhm.
2: Ukuthi libentethe.
0: Oh,
2: yabona ukuthi bentethe.
0: Ya, mfethu, ya.
2: Bona abantu abazenzisa kakhulu la emhlabeni.
0: Oh.
2: Akhanda yona. Athi akhanda kanti yakuzonda ukuzondela ukufa nokuphila.
0: Hey mfethu. Ya, ya.
2: Umuntu ngoba phela ufake umsebenzi wakhe.
0: Ya, ya, mfethu.
2: Nakho esilile la uzohluleka vele ngoba uze ngenhloso.
0: Uze ngenhloso zakhe lana.
2: Yeah. Yikho umshado ingekho nje kunamadivorce.
0: Oh. Okay.
2: Ukusay step uzuwe phansi ujuke kube manje. Ushada nomuntu kanti ushada nomuntu ozokona nje umoya. Uthi ubeso nakube da nyojika nje.
0: Ushada nomguvela.
2: Yebo. Ubona ukuthi ngazingayala bongafaka enkingeni.
0: Ya, mfethu.
2: Asifunge impela isindo lomshado ungathi sofa kahle. Isho ngisho kumuntu oyozongilima.
0: Ngiyakuzwa mina, ngiyakuzwa mfethu. Ha.
2: Balike labo bantu labo benza ukuthi kunabe kusathenjwana ekutheni umuntu wazi umshado.
0: Ya.
2: Eish. Kanti nekhuluma iqiniso ngimongeza ukwazi ukungena othandweni kusho ukuthi hayi. Ungadluli la sine la.
0: Ya.
2: Ngoba uyakulimaza. Nane kuthi imali abantu abaningi besazana bathatha imali.
0: Oh.

ngudide ukuthi cha ngoweni nje ngoweni ngoweni abume kuthiwa ngoweni sekusho into enjalo cha hayi ngakhulela khona le ngaphezulu kadindi ngakhulela ngaphezulu kadindi mnyazo. So namusana lo msakazo ngithi cha ulenza ngiphutha. Tetwani mini tafta 3 ntambama 033-342-3970 ngivula ingcingo 033-342-3970 033-342-3970 nokuthi khona lohleni nami ukuthi sibatshazwa ngikhona. Ngokucaluza lapho kombali yonke imbali ngibikelele zonke indawo nje isenibona nyaphila kodwa lapho bakwethu nyaphila kosithothazi kozayeka nyaphila emafakatini baphila abantu edambuza ndirathi kodwa edambuza unkulunkulu muhle unkulunkulu namandla bakwethu nizokukhumbuza samzukwane. Nakuthi nje awunayi etime ngangena nje pho kuwhatsapp 0623154986 shi message lapho ngibe sengiyifunda kimi. Nakuthi nje uhleli nami kamnani kakhulu.

0: ngane zomculo.
1: Ivumbele imnandi, uNkulunkulu ivumbele imnandi, uNkulunkulu namandla. Namhlanje kuyiSunday sihlene nencike kaNkulunkulu, nincike kaNkulunkulu. Namhlanje sokhuluma ngempilo yabo. Ngempilo yabo. Angiqale kubaba usokhaya inhloko. Baba asibingelele, asibingelele baba.
2: Laleli bonke egameni lika Jesu Kristu wase Nazareth, siyambingelela mphakathi wakithi, siyabingelela babu Bhengu umfundisi wami, siyakubingelela egameni lika Jesu Kristu ophilayo. Amen.
1: Amen. Mama, asibingelele mama.
3: Ngiyabingelela kakhulu abalaleli, ngibingelele iMaritzburg yonkana, ngiyabingelela kakhulu Ngcolosi.
1: Amen.
3: Ngibingelele nakubaba usokhaya engihamba naye umntolo egameni lika Jesu. Amen.
1: Amen. Ngifuna ukuthola la. Baba. Angiqaleki la. Baba, wayibonapi? Wayibonapi le ntokazi? Wayibonapi?
2: Uyabona wengcolosi mfethu uma kukhulunywa ngeflower.
1: Yes.
2: Makhulunywa mfowethu ngothandiweyo.
1: Yes.
2: Mina mfowethu ngaqala ukumbona wayes, I think wayesafunda eGeorge.
1: Yes, yes.
2: Ngisacula khona igroup esacula kuyo okuthiwa isabelo group.
1: Yes, yes.
2: Sicula sihlabelela.
1: Yes.
2: Ngamkhetha mfowethu ngambona ephakathi kweziningi. Ngathi lo kufanele abo makoti kaMtolo.
1: Yes, yes.
2: Wathi esalapho mfowethu kwahamba kwahamba kanti sizofunda ndawonye kwaphathe esikoleni.
1: Ya.
2: Yila ngamhlupha khona mfowethu ukuthula akakutholanga. I think eka grade 1 nkosikazi wami.
3: Grade 12.
1: Yes.
2: La ngamhlupha khona.
1: Yes.
2: Sasibhala u matric ngamhlupha mfowethu. Ngathi lo ungowecebo.
1: Yes.
2: Ehene lona. Iyena lo uNkulunkulu angithume kuyena. Babe khona abantu bebaningi bebahle.
1: Yeah.
2: Kodwa ngathi nje lona uNkulunkulu umsondeze.
1: Ngoba
2: umsondeze weyizulu.
1: Yes.
2: Mfowethu akukho ngahlehlisa icebo likaNkulunkulu.
1: Yes.
2: Ukusanda okusondozwe izulu mfowethu kuba namandla andiyahluma.
1: Yes.
2: Ingakho lithi athi uDavide mawufunda encwadini yamahubo uthi uDavide nina niyahluma njengesundu.
1: Yes, yes.
2: Ngazibona ngihluma.
1: Yes.
2: Uma ngibona yena. Impilo yami yaqala ukushintsha mfowethu. 2003 yaqala ukushintsha impilo yami ngathi ngeke. Ngisho kuyiphatha uyasazi-ke mfethu mese abafana. Siyataluza mfowethu, siyataluza. Sifuna ukuthesta impilo efana. Kodwa wathi mefika mfowethu empilweni yami ngathi aha mapholoba. Ngathi ngiyazehlisa sithando sami nge awungamukele phela.
1: Awukwenzi
2: mfowethu. Kanti vele sengithandazenda kahle mngani wami. Mfowethu kanti sengithandazenda kahle.
1: Ngiyambona umama ehleka la. Uyakhubule la mazwi. Manje baba imaki mfundisi bakhe. Umprofeti amaphi la mazwi wamhlula ngawo nje. Wabodwa ayiwahluleka ke manje.
2: Lalela mfethu. Into mfethu engamtshela yona. Ngamtshela into eyodwa.
1: Yes.
2: Ngathi wena usangawulungisa umuzi wakithi.
1: Yeah.
2: Ake

0: njengawe ekhaya.
1: Mm.
0: Umuhle. Uthandwa inhliziyo yami.
1: Yes.
0: Awusathandwa umndeni wami, mina okuthandayo.
1: Yeah.
0: Ngoba phela wemtaka Bhengu lokuthanda umuntu wesifazane bese ufuna nomndeni wakho umthande.
1: Yeah.
0: Bakhona bazongamthandi.
1: Imaki, imaki. Uza kahleke manje, alivele sizowakha la. Awuyiphindele, ngifuna uyiphindele uyishoyo.
0: Lalela mfowethu.
1: Yeah.
0: Uyabona mawuthanda umuntu.
1: Yeah.
0: Uwena omthandayo.
1: Yeah.
0: Umndeni wakho awazi lutho ngaye.
1: Yeah.
0: Umndeni wakho awumazi.
1: Yes.
0: But wena uyamazi. Ngoba wena ozomletha ekhaya lakho.
1: Yeah.
0: And wena ozom introduce kosisi bakho kuba fowenu, kubazali bakho.
1: Mm.
0: Kufanele bemthandile.
1: Yeah.
0: And awukwazi mfowethu, uyabona mina iyodwa into umntaka Bhengu engayisho kuyena.
1: Yeah.
0: I will never take sides.
1: Yeah.
0: Isayiti lomngami ulethwe yimi.
1: Yes.
0: Kumele ngisupport umngame.
1: Yeah.
0: And mfowethu ohlukumeza lo yamuntu osifazana.
1: Yes.
0: Ohlukumeza le ndoda le.
1: Mm.
0: Yaka mtolo because uthando enginalo ngaye. Lungelinganiso mfowethu.
1: Mm.
0: Lungelinganiso mfowethu. Eh mfowethu ngeke ngize ngichoose umzali wami over unkosikazi wami.
1: Yeah.
0: Imina owamkhipha kubo ngamletha la.
1: Yeah.
0: Ngamthanda.
1: Manje imanga ngifuna ukuthola la. Uzothola umune umfundisa umprophet. Umuthi ngeke ukhethe umzali nomnkosikazi ngivula ukuclarify kumuntu okekhaya ukuthi lo ose umnkosikazi wakho ugitshelwa ba uze siphasemzini yonke into uthuli nje ngayi
0: lalela mfowethu.
1: Mm.
0: Mawufunda iBhayibheli the book of Genesis chapter 2.
1: Yes.
0: Iverse I think iverse lika 24.
1: Yes.
0: Lithi mina
1: yeah
0: ngiyoshiya banemuva
1: abazali.
0: Abazali.
1: Yes.
0: Nginamathele kubani?
1: Kunkosikazi phela.
0: Akubuzwa mfethu lokho.
1: Yes.
0: Akubuzwa lokho. Uyabona mfethu ohlukumeza mangcobo.
1: Eh.
0: Uhlukumeza mina.
1: Mm.
0: And I mean I have to act on behalf of umangcobo.
1: Yeah.
0: Mina kufanele ngimlwele umangcobo ukuze angahlukunyezwa abantu ngaphandle.
1: Mm.
0: Mumthandile unkosikazi wakho.
1: Mm.
0: Ngeke azafuni ukuyothandwa ngaphandle.
1: Yeah.
0: Hayi bafuthi anizwa nje ngisho. Mumthandile.
1: Yeah.
0: Ngeke azahambe emiswa ibo bonke abantu eminyango.
1: Mm.
0: Bemncoma. Mncome wena qala endlini.
1: Yeah.
0: Umncome ngisho evuka ukuthi kodwa mkamwe wamuhle akakubgeza ubuso.
1: Yeah.
0: Uthi wamuhle.
1: Mm.
0: Ukuze noma kuthiwa mfowethu wababa uBhengu ukhona umncomayo ngaphandle.
1: Yeah.
0: Kodwa ebe azi ukuthi mina ubaba umntolo ungincoma kangcono kunawe.
1: Yeah.
0: Unqoma kangcono kunawe. So ingakho mfowethu thina siphila iBhayibheli.
1: Mhm.
0: Ngeke ke mina mfowethu ngize ngibe namadodana amaningi njengoAbraham.
1: Yes.
0: Ngeke futhi ngize ngibe namakhosikazi amaningi.
1: Yes.
0: Oyedwa unganele mfowethu.
1: Mhm.
0: Lo wami unkosikazi mfowethu ngigcwele ngaye, ngicwele mfowethu ngicwele.
1: Yabona mlaleli mekusho abafundisi bethi ngigcwele, oyibheka iRats. Mama.
2: Amen.
1: Manje ubaba umese egoqa goqa ngalezakhathi yini yakufikela nje ikhathi nje ekhuluma nawe usawufunda umatric yini yakufikela wathi cha no hayi uyena lo
2: yo sifunda umatric bengena kahle kahle umntwana o ngizothini obhabli.
1: Yes, yes, yes.
2: Bengumntwana nje othulile.
1: Yeah.
2: O focusile kakhulu. Mm. Sidalwa sami ke nje ngiwu.
1: Oh, focusile.
2: Yes.
1: Yes.
2: Ke umntwana o focusile kakhulu. So by that time ubaba mekhuluma kangizibonela nje one of the guys njengawo wonke abantu abafika
1: njengenjwayelo.
2: Yes. Njengenjwayelo. Yes. Na ngangimfanisa nabo bonke abanye abafikayo.
1: Mm.
2: Honestly speaking, nayo yazi ngangamthatha serious at that time.
1: Oh.
2: Ngangamthatha serious at that time ngitshela nje ukuthi okay njengawo wonke omunye umuntu igama nje liphuma kalula.
1: Yeah.
2: Kodwa ke ngokuhamba kwesikhathi kunento okuhamba uhamba uyibuke kumuntu ukuthi no le pattern eziziphindaphinda. Njobe sho babethi uDavide uthi olungileyo uyahluma njengesundu.
1: Yes, yes.
2: Umihluma yakhas iphi impact empilweni yakho. So uthemelo kephindaphinda lento eyisho kwana lento ehlumayo engenza ngibuyele kuNkulunkulu ngiyobuza ukuthi uNkulunkulu yena yini lo.
1: Mm-hmm.
2: Unoma wami wasenkosini engangijwayele nje.

0: ukhuluma naye at those times ngibuze ngithi mama uma ngabe kukanje ngenza njani athi mntana mayike advice engakunika yona wena buza uNkulunkulu ukuthi mtshela uNkulunkulu si Jehova makuyena mulethe uma kungeyena mususe kwacaca ukuthi ubaba okunokuba ahlehle usondela kakhulu ilanga ngithola khona iconfirmation yokuthi okay Jehova ngiyabona ukuthi lokhu kuyikona iconfirmation yokuthi ubaba impela he's the right one ngayithola ngokuya kuNkulunkulu nje ngayobuza ukuthi Jehova uyena yini ngoba angifuni ukuqala into ezongihlula egcineni angifuni futhi ukuhamba ngenyama kodwa ngifuna ukukhulume wena ngizwe ukuthi into mangiyenza iyona yini lengizoyenza ngumuntu veleke okanjalo nje izinto ngiyathanda ukuzi buka ngizibukusise ngishone phakathi nazo before ukuba ngiphume nesinqumo so uNkulunkulu mangabe lokho engibuyisela iantsa eyodwa ngalomuntu ngase ngiyabona ukuthi no noma ngabe baningi bayayikhuluma into iyafana ngoba phela lilodwa nje igama elikhulunywayo kodwa yena melikhulumile liyahluka
1: ndalendi uyazwela kuthiwa liyahluka
0: nje uma kuyena futhi uma ngabe letho uNkulunkulu uyazizwela nje ukuthi lo uletho uNkulunkulu.
1: Okay, manje mprofeti wami umama ke eseshilo ukuthi hayi ngiyakunika ithuba umfowethu. Manje sekukhona lapho uyihlanisa khona ke. Ukukholwa sekufikile lapho nomayi. Uphela usawumfanyana.
2: No, kahle hle mfundisi wami ukukholwa insindiso ukukholwa nje ngakuzuza ngo-1995 ukholwa.
1: Yes.
2: Ngakuzuza ngo-1995. Ngiyavele kumama ngiyakholwa. Kodwa ekukholweni angakagcwali.
1: Yes, yes.
2: Angakagcwali because umbhalo ugcwaliswa ngonkosikazi.
1: Mm.
2: Once wafumana wayeka uganga nokudlala.
1: Yes.
2: Ugcwaliswa kombhalo because kunezinto phela mfundisi uBhengo esingakwazi ukuthi sizi sisihlanganise nento zokukholwa.
1: Yes.
2: Sihlangana vele sinonkosikazi wami thina vele siyazana noNkulunkulu.
1: Yes, yes.
2: Ngiyacula mfowethu ngapha ngihamba vethu umhlaba wonke. But iyodwa into engangiyazi ukuthi mangathiwa ngiyaganga izofika emadlebeni aloya muntu loya engimthandayo. Bese kuba kuhlungu bese kuba kubi kuyena athi ngidlala ngaye. But mfowethu ngayibuka lapho ukuthi mkhulu ongakithi kunalona osezweni because mfowethu isitha siyayibulalisa siyayibulala into enhle eqala uNkulunkulu.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Siyayibulala mtaka baba isitha.
1: Yes.
2: Masibona futhi angani phela mfowethu mfowethu azikho inkosi emihle.
1: Yes.
2: Isikhonkosi alihamba.
1: Yes.
2: So mfowethu nathi ke othandweni sasibuka lapho ukuthi oh as much as zikhona ingcinambe ezikhona kodwa thina siyathandana. Futhi sina sinamandla okwenza izinto eziningi. Sindawonye. Ilapho mfethu la sabona khona ukuthi ngiyahambeka kulendlela. Kuyahambeka kulendlela. Sayincenga mfethu aphantili siyashada.
1: Okay, ngifuna sibuze lana ke baba. Ngekhathi eyiphi lento eyakwenza okay usumshelile leqona nokwa right. Eyiphi into eyenza ukuthi le eyenza ukuthi cha ngiyamshadaka manje uyena ngoba ngifuna ukuthola ukuthi uthi umshade yini yakufikela wena ngoba ngani ngifuna usize naloko ekhaya ukuthi mhlambe naye akaza didisi mhlambe khona lo aphila naye
2: mfowethu isimilo sakhe.
1: Yes,
2: isimilo sakhe mfowethu. Yabona mfowethu umuntu ongahambe ehleka nanoma imophi mfana.
1: Yes,
2: into yokuqala mfowethu engayibuka kuye isimilo sakhe.
1: Yes,
2: nesimilo mfowethu inkosikazi wami.
1: Yes,
2: ngeke uzomthole ehamba emamatheka nabo bonke abantu emgqaqweni.
1: Yes,
2: ngisho esikoleni wayenjalo. Wayenjalo ngisho esikoleni mfowethu ngimthola mina vele mina ngafowethu nganginomuntu engangimthumela yabo.
1: Oh, unepost lakhe
2: lezithu. Nganginomuntu mina mfowethu engangimthumela ngitheste ubhoko ngaye.
1: Oh,
2: mangumuntu ubhokele lo bese ngithi ukudima kancane.
1: Yeah,
2: ngoba isimilo sakhe kungasondela insizwa kuyena esikoleni.
1: Ya.
2: Kungasondela ilutho mfethu kunkosikazi wami. Kodwa mfethu langalinye la ngaya khona ngafike ngathandaza ngathi inkosi sekuyisikhathi sokuthi ngiyosikhulumela mina naye. And ngakhuluma kanye. Ngakhuluma mfethu uyakhumbula phela kulezakhadi lezi. Sasiphatha amakhadi lawaculayo yabo.

0: our fan no gospel. But okay, nje my mentality.
1: Yes.
0: Yeah, isentweni ukuthi nje vele ngilomuntu nje oqoqekile ngizosho kanjalo. So ngangike ngibuka ukuthi nami ngiyazinqena ngiyimina. Yena ke inkosi yami ube ubani yakubolokho.
1: Yes, yes.
0: Ngoba naye uSipha sasimbiza ngoSipha ke lelo singithi ngangalijwayele lalishoyo ubaba umngani wakhe. Wayethi noma efika wayefika se into yokuqala efika isho ukuthi ungangiphoxiki.
1: Yeah.
0: Yokuqala nje ayifika ukuthi ungangiphoxiki.
1: Yes.
0: Manje lalela la kunendaba kanje yabo already useqale nje ngokuthi ungangiphoxiki. So ngangibona ukuthi enye indlela yokukhombisa ukuthi uyangihlonipha ubaba.
1: Yes, yes.
0: Akabuki nje intombazane njengawo wonke mhlamba amanye ayekwazi ukuthi aziyele kuwona.
1: Oh.
0: Ah, yes. Angawathathi serious mhlamba ngisho kanjalo. But kwakwenye indlela yokukhombisa ukuthi uyangihlonipha.
1: Yes.
0: Angifani nabanye kiyena.
1: Yes.
0: Nalo bhuti umefika ethi ungangiphoxike. Not ngoba azi ukuthi ngiyumuntu orude.
1: Oh, yeah.
0: But uyazi ukuthi impendulo azoyithola. Ayona impendulo abengayithola nakwamanye amantombazane ngoba uyazi ukuthi meke kwathiwa njengoba usebenze radio ake sisusa umfana ka uyena ubaba.
1: Yes.
0: Obviously la uqhamuka khona njengomuntu osebenze radio kwazi ukuthi fanele ugcunyelwe.
1: Yabo
0: kanjalo njengomuntu wayeyi gospel artist ngalezo yikhathi la eqhamuka khona kufanele agcunyelwe and stuff and surprisingly lo muntu wesifazane mina ngine attracted to yena but akangixhumeli yena njengabo bonke abanye abantu le yonto yayimenza ukuthi abone ivalue kumina ngizosho kanjalo. So engisho ukuthi kwesinye isikhathi indlela nje wena umuntu wesifazane oziveza uyiyona iyona indlela esiza umuntu wesilisa ukusheshsha abone ukuthi umuntu wohambo lwakhe yini noma uyinto yokuthi adlale ngayo ngaleso sikhathi ashesha ishiye.
1: Mlalelo mkhulu FM 7.7 FM awukusamba. Hey, niyazwela. Ngifuna uPaulo la kancane. Umfundisi wami, Prophet, kulento engiyithola la kumama. Mengibuka umama, ngibona usimila like my wife, umuntu ophansi. Kuyaziwa ngisho abantu bangazi nje ukuthi cha ubabayo yena inkosi malaka nje. Kodwa umama, yazi mama ufana nomama wakho ukukhuluma nje. Uyambothe ngathi uyamhlupa nje ukukhuluma manje into engivula ukubuza engengizibuze ngayo ngize ngimtshethe ngithi uma umfundi onjani othulayo wena bazothina abantu enkonzweni. So ngifuna ukuthola la mfundisi wami ukuthi uma ke sisiza kwiministry umama nangu ifika kanjani kwiministry nisuke ekushadeni ifuna uyithathe la from ekushadeni nize nifike kwiministry ukuthi ekhaya futhi sithathe sisuse ekushadeni sekhaya siya kwiministry ukuthi isihlangana kanjalo ukuthi iyamkeleka kanjani kulabantu bobabili uyazi ukuthi phela uyazi sihola abantu abahlukene uyahola ngapha unomndeni ngapha so kuba njani baba
2: wemfundisi uBhengu uyazi ngikwethu ukuthi surprisingly
1: yes
2: unkosikazi wami as she said ukuthi umuntu okhule ngokukhonza
1: yes
2: whereby nami besikhonza ke mfethu endaweni ezahlukene
1: yes yes
2: and mina mfethu aweka amabandla engawahambanga la ngoba labe kade ngishumayela khona
1: yes
2: from ekhaya mfethu ayisiqala nje mfethu eqeda ukuthi baba umntolo ngiyakunika ke.
1: Oh, dabu ngatshela umlaleli kwakuyinini lapho?
2: 2004.
1: Yes.
2: Saqala from there ke mfowethu. Sathi sizokwakha ikhaya.
1: Mm.
2: Sakha mfowethu sazama senza yonke into mfowethu. Sa sina ngabe asiyenzanga lento yokuthi sizofike sambe so lobola silinde.
1: Mm.
2: Senzeni. Sina mfowethu senza konke. Salobola sambesa
1: yes
2: the following month is it
0: following year
2: the following year sashat from there saqala sayikhuluma indaba yithi sino mama uthi mama uNkulunkulu ebincaneni bami I have this voice ekhuluma nami andike baba uBhengu uNkulunkulu mfethu wangiphupha uhlakani bokuhlukanisa amaphimbo
1: yes
2: ukuthi leli ubani okhulumayo

0: kulu nokwabantu nokuthanda abantu angekufani
1: ngiyakuzwa mfundisi
0: ngekufani mfethu that is why athi phela uDavid mfethu uma ufunda iBhayibheli kwabase kwamahubo
1: yes.
0: Chapter 40 verse 17 athi noma ngihlupheka
1: yes
0: ngimpofu
1: yes
0: kodwa uJehova uyanginaka ngenxa ye calling ukuba uDavid mfethu wayine gift wazoliyeka iBhere lidlele zonke izimfu
1: oshikana i gift uyayeka mase ufuna ukuya uthayi sekuyi
0: la gift mfethu unga give up
1: yeah
0: kwa calling akwazi ukgive up
1: ngoba phela kubizwe wena kubizwa ngomunye umuntu
0: kubizwe wena akubizwa ngomunye umuntu that is why mfethu i calling mayifika ifika kuwena qala ithi don't give up ithiweke la kumele khona ukwazi ukuhlonisa amaphimbo khona iphimbo lothi ayiyekela vela yikho le nto bakade uyiqala mfethu yeke mase kuba khona lilizwe elithi imini owakubumba ngakwazi usalihlule
1: usalapho umfundisi ngifuna ukubamba le ye calling i calling iyinkinga ngento oda futhi ngoba kiyenzeka konke kushabalala kanti uzoqiniswa i calling onayo
0: lalela mfethu akushabalali
1: yes
0: ngoba kungakufanele
1: yes
0: but kushabalala ngoba usoneze abantu be gift eduze kwe calling
1: oh
0: i gift iyakwazi ukubulala i calling ka uwami koni ngiphindela uzokhokha imali
1: hey
0: umuntu one gift engambulala ubaba uBhengu one calling kanjani mprofeti buka unkosikazi kaJobe
1: yes
0: uthi unkosikazi kaJobe
1: thukolo thixo
0: wakho bese uyafa uhamba ngokwe gift ukuthi mina ngifikele nemzini wakamtolo
1: kaJobe
0: ubizwe uNkulunkulu
1: hey
0: bafathe calling ihone kepha ngisha intolo ezingalungile ukuba umama umntolo wayezobulala ungaba sikho ndawonye but ngenxa yento ayifika ngaphakathi wabona ukuthi lo muntu lo that is why mfethu mawuqaphela mawungilalela kahle zonke intshumelo zami egcineni nginamandla okwenza konke ngayo ongiqinisayo angiqiniswanga umama umprofethi but ngiqiniswa uNkulunkulu uma ngumprofethi wabambelela kuGcobo ngumprofeti because uthando lwakhe luya ngengama uthando lwakhe because mfowethu umngami I won't gonna lie but ukwela ngiqamba amanga ngisho kubalalile emakhaya umngami she is a precious woman in and out of it
1: yes
0: la uhlangana khona naye ngeke uzombone eshintshe imuti uyohlezi nje ewulomuntu ombonayo kanje angimele umzele ngoqini
1: Ya.
0: Belum ngam prophet lo. So bese kutshela indaba zakho thina.
1: Manje ngifuna ukuthola la baba ngiyakuzwa uyachaza ukuthi ukuthola from ekhaya from laphi. Ngifuna ukuthola lana ke emama ukuthi uma usuke esigabeni lokuthi nifasa ibhande lelo ukuthi nifuna yafasa ibhande lokuhlanzwe uphezulu. Wokwamukela kanjani phela ezini abona omunye umuntu akuluthi athathe incenga kaNkuluNkulu uthi awungeke omunye umuntu angeke amele kube uma umprofesi uma umfundisi athi no ngirathi ngishate nje nongishate nomuntu nje onormal wena usubona lo muntu lo uphiwe ngokomoya ongcwele umoya ongcwele ndampe yona wena wokwamukela kanjani wazibona ufitha kulento ayiyona
2: ekunswe nje babu Bhengu angikholi ukuthi ukhona umama umfundisi
1: yes
2: kuwesike masizo bomama umprofeti
1: yes
2: ongathi yena wayekade ekufisa noma wayekade eready noma wayezibona fit ukuba umama umfundisi futhi angikholi ukuthi liyafika usuku la ozikonfirma khona ukuthi no sengicapable noma senginawo amandla ukuthi impela kungathiwa ngiyumama umfundisi ngoba ngicabanga ukuthi usuku nosuku kuhlale kufanele wenze kangcono
1: yes
2: kunayizolo ubaba mangabe engixoxela ngobizo lwakhe olumqale nje ekukhuleni kwakhe ngingekho empilweni yakhe ngiqale ngiyazidoubt ngithi yabo uqala uzibuke wena ukuthi njengoba mina ngiwu 1 ngiwu 2 first of all nje le oyishoyo yokuthi mawusoxoxa ngathi uyangihlukumeza it was my biggest challenge yokuthi ngizothini kubazalwane
1: yes
2: lungile baba uyafuna ukuvula well wayengafuna ukuvula ibandla baba ngesikhathi eqala into angicacisi ubaba wayefuna ukumukela ubizo
1: okay yeah
2: of which ukumukela ubizo yinto ekufanele uyibeke in mind ukuthi uma selimukelile ubizo kunokwenzeka lu progress lufike esigabeni whereby uNkulunkulu ezothi akuvulwe ibandla but akuyona into esuke kade kuyona ningene ngayo ubaba mengixoxela ngobizo lwakhe ungixoxelela nje ukuthi ngibe sesithombeni sokuthi umuntu kanjani then ngiyahamba ngiyakhuleka nje ngixoxela uNkulunkulu ngokuthi Jehova nasi simo ofuna ukungifaka kusona mina njengomntwana kaNkulunkulu angiyazi indlela kodwa wena uyayazi futhi bebekhona abanye obungabakhetha kodwa ukhethe mina ukuthi ngihambe naye kule ndlela iyodwa into engangikhulekela kuNkulunkulu ukuthi ngize ngamdukisi futhi ngingayibulali into uNkulunkulu ayikhulume nomntwana wakhe
1: ungakaqedi imali lapho ufakazela iverse laNkulunkulu elithi owesifazana ohlakaniphile uyawakhumuza wakhe ngezandla abaningi bacathi prophet wami bacathi kushiwo lo muzi nje owakhe wodonga kanti abunderstand ukuthi kushiwo ukuthi owesifazana one of the pastor wakwathi kumina owesifazane usuke emezofika encekwini igcotshiwe usuke ezodobeshini prophet ezogcwalisa ngoba ngikhethela abantu ngithi nami ukuba kekho unkosikazi khona mhlawumbe ngabe angikho la ngikhona ngoba kunento la ingane ikhuzwa umzali
2: amen
1: ubaba ulalela uNkulunkulu kodwa umuntu omkhuzayo unkosikazi ngiyengitshela umuntu ukuthi hayi ngeke ngikhuze uNkulunkulu umuntu ongikhuza kangcono yile nginayi la othi baba lokhu angimele sikwenze kanje
2: yes
1: so usungaqhubeka ma
2: so baba kuphendula nje umbuzo wakho ukuthi ngazibona kanjani ukuthi ngazibona yini ngiqualifya nanamhlanje ngakaziboni ngiqualifya kodwa ngibuka umusa kaNkulunkulu oye wangembatha wangipha ubuhlakani ngoba ngaphandle kokuhlakanipha uma umuntu wesifazane ngekulakha ikhaya ngaphandle kokunxusa ubuhlakani obuvela enkosini noma ngabe nje ukiphi level empilweni
1: yes
2: not ukuthi umama umfundisi but nje uma umama nje kunobaba ohamba naye endleleni ngeke nizeni wakhe umuzi uma ngabe umama ungenabo ubuhlakani so usuku nosuku into engiyangiyithandazele bekuya kube ukuthi uNkulunkulu angikhulise usuku nosuku ngoba ukukhula kwami ukukhula kukaBaba ukukhula kukaBaba ukukhula kwento uNkulunkulu ayibeke kuyena izinto eziwisa abantwana noma ingcebo zikaNkulunkulu endleleni njengoba usho baba ukuthi umuntu okukhuza kangcono umama uma mina namhlanje ngingadecider ukungenwa umoya konkasikazi kaJobe
1: yes
2: ngithi ubaba kathuka uNkulunkulu wakhe bese yafa kungelanga kuphelile ngomprofethi uMtolo nagcina ukuzwa ngaye ngoba mina mangabe ngingasamkhulekeli uma ngabe mina sengi against lento uNkulunkulu ayibekile kuyena kuyoba ingelanga umprofethi uMtolo kuphelile ngaye so usuku nosuku nje kuwukuthi uzincengele enkosini ukuthi Jehova nanamhlanje njengoba ngivukile ngibonga uMusa ngisacela futhi ukuthi uqhubeke nokuhlakani phezuke empilo yami ngoba without wisdom akekho umama umfundisi ongenayo wisdom angikhathali mina ukuthi ungahola ibandle nabantu abawu 500 noma ungahola ibandle nabantu abawu 4 kodwa uma ungenayo iwisdom uyibulela into yomntwana kaNkulunkulu obiziwe
1: okay mlaleli lo mkhulu FM ngifuna sithi gwinya ma 56 minutes after 5:04 said 4 minutes before kushaya u 5 o'clock thina okay baba ngifuna ingoma la othle angifunde ngifuna ningitshele le menijabule ngifuna ungitshele ingoma othi nje le mse nibone die normal na inkingi ibhekene nathi ke la even ivusa indumiso kunina ingoma do noma yabanjwa le yazi iphengu le mse idlala nonkosikazi

0: ngemihle. Mani ke qale ngingakhathali.
1: Yes.
0: Sithemba ukuthi uma sasibusile. Sabuza sengakhathali kubuseni.
1: Yes.
0: Lithi iBhayibheli lika manje ke nginamcabango ngemihle.
1: Yeah.
0: Ngani? Akungasiyimcabango. Lobubi. Uthi ngimnike isikhathi esizayo mfowethu, ngimnike isikhathi esizayo nethemba.
1: Yes.
0: Nethemba ukuthi abalalele emakhaya. Angazi mina ukuthi ikuphi abalaleleli labusheke khona.
1: Yeah.
0: Kodwa ngizothi namhlanje uNkulunkulu nemicabango emihle ngani. Ngizothi namhlanje kunemnyango elapha kaSoya ezavula ngoba mkhulu ongakithi kuwona sezweni. Noma bengingabona wena kodwa unaqhubeka lithi iBhayibheli ningakhathali ukwenzana okuhle. Noma bengingabona wena ukuthi wena yikuphi okwenzela bona kodwa ngizothi mina qhubeka wenze kahle. Noma bekusalela into ongayazi kodwa qhubeka.
1: Yes.
0: Wenze kahle. UNkulunkulu nemicabango emihle ngawe. UNkulunkulu nemicabango enamandla ngawe umlalo wekhaya. Mangathiwa bafowethu siyakhathala endleleni okwenza nokuhle, imiphi imicabango uNkulunkulu anayo ngathi? Prophet angisebenzi, ukhuluma ngamiphi imicabango uNkulunkulu anayo ngami? Let me tell you, lithi iBhayibheli ngingakakwazi, ngingakakubumbi, ngakwazi, ngakufoma, wawumntwana, wabizwa ngegama. Wane ithaki ethize ikhanda lakho. Ngoba lezi isishalo season mfundisi wami. Isizini esidlula kuyona. Ukuthi wena umlaye ekhaya usebenzisa it's a season. Siyazi isikhathi la khona ekuyobonakala khona amandla kaNkulunkulu phezu kwempilo yakho. Mani ngakhathele ekwenze lokuhle. Mama umprofeti lithi iBhayibheli yena unemicabango ngemihle ngathi. If ukuthi uyathandaza qhubeka mfundisi wami. Thandaza. Ungakhathali kwenze nokuhle. Mangabe uyashumayela uqhubeka mfowethu ukuthi ushumayele. Noma abantu bayakushayela izandla, qhubeka wena ushumayele. Awenzela abantu lethi iBhayibheli lesandla sangaphezu kwenzayo, lethi sangapha singakwazi. Yini wena ufuna ukuzikhathaza ngabantu?
1: Hey.
0: Wena ufuna ukuzikhathaza ngezinto engamele ukhathaze ngazo. Mangabe uya esontweni abanye abantu abayi badlala umona
2: ungakhathali ukuye esontweni
0: mkhulu lo ngakuwe kunalo sezweni. Oh, glory to Jesus bazalwane. Ungakhathali ukwenza okuhle lalani, ungayiqali into ongeke uze ukwazi ukuveza uNkulunkulu ngayo.
1: Ah,
0: asihambi ngegift sami ngobizo.
1: Yes,
0: because it gift yasala endleleni bafowethu. Asikhathali noma ngathi sashumayeza abantu abayi 200 noma ngathi sashumayeza abantu abayi 40 kodwa asikhathali ukwenza okuhle makuhambe umyalezo. Into ebalulekile funisa uphenga umyalezo.
1: Yes,
0: ningakhathali ukwenza okuhle. Yena lo muntu owamsiza lo sekubiza ngamagama namhlanje, lo makhono wakho owathi engenakudla wasekubiza ngamagama, ungakhathali ukumsiza. Qhubeka ngoba uJehova unemicabango emihle ngayo. Athi umpostoli uPawulu mebhala kahle athi ngiyazi. Athi ngiyazi. Oqalile umsebenzi omuhle empilweni zethu uyena unamandla okufeza. Kunemsebenzi mfundisi wami ehlelwayo. Ngoba wena ubambele phethini yokuthi ngiyazi. Lo Nkulunkulu engimkhonza umfowethu unemicabango emihle ngani. Lo Nkulunkulu engihamba naye akasoze angishiya. Nkulu mangithi mfowethu kunalona osezweni. Yingakho ngisho sihamba endleleni sihamba sinamandla aqinisa endleleni ukuthi nanoma ikephi lapho sihamba khona ukhona osihamba naye, khona amandla azulu. Atho phala kahle bafowethu, ngiyazi ungenza konke. Icebo lakho lingevijwe bekalivimba abantu benyama mama umprofethi, kodwa icebo likaNkulunkulu shamakhasotho lingevijwe umuntu.
1: Yes,
0: yonke iminyango mlalele ekhaya evalekile in your life. I came to prophesy over your life kuyi Sunday ntambama, leyo minyango iyavuleka ngegama likaJesu. Bonke abakudlela umona bathi ngeke uze ulakhe ikhaya lakini bazobona umuzi wakini uphakama uma ngenyawo. Bonke bekade bethe wena awuzuba nalutho, ngeke uze uthole umsebenzi ayiprofesy, ngivula iminyango yemsebenzi in your life ngegama likaKristu. I prophesy phezu kwempilo.

0: uJesu akakhuluma omningi wami uthi mafika uJesu athi baba ngiyabonga ngizwa njalo ngizisho njalo namhlanje kuwe ukuthi uNkulunkulu sekuzwile uNkulunkulu sekunike namandla ziyahloma ngoba phezu kwempilo yakho okungenzeki kubantu kuye kuyenzeka nginamandla okwenza konke ngaye ongqinisayo. I am Prophet Musa Mtolo, the moving navigator. God bless you, bazalwane.
1: Nelo mkhulu FM 7.0 FM, Prophet useqedile. Ange ngisasho ukuthi bamba la sengiyavala. Ah sekuvaliwe. Prophet, sibonga kakhulu, sibonga kakhulu nomama ukuza la nizochaza ngempilo yenu. Ukuza la nizochazela ngempilo yenu. Siyabonga kakhulu.
0: Hallelujah.
1: Kunkulu engathi angaligcwalisa. Nkulunkulu enifike naye. Siyabonga kakhulu. Sibonga nje ukuhlonipha ukuthi nizochaza ngempilo yenu. Ukufika kwenu kutshengisa ukuthoba, ukuthobela nomlaleli. Umlaleli kuningi akugainile kule show kuningi. Siqala uhlelo kuningi ethemi sikukhuluma kwamsiza. Soliphethe uhlelo sakhuluma ke ngento ke sathi sesifala sakhuluma showcase uNkulunkulu lento ekade uyikhuluma uNkulunkulu kunesidingo ukuthi khona oyidingayo.
0: Yazi mfowethu.
1: Yes.
0: Usalapha. Kunento moya oyingcwele ayambulala.
1: Yes.
0: Uthi moya oyingcwele makuhluma iy'nwele.
1: Yes.
0: Mfana wami. Makuhluma iy'nwele. Asihlumi kumuntu onebhizinisi kuphela. Sihluma kumuntu ongenalutho.
1: Yes.
0: Sihluma kumuntu oboshiwe. Babubhengu makuhluma iy'nwele. Sihluma kumabhizinisi angekho asacatshwanga.
1: Yes.
0: Bese kuhluma iy'nwele uvele ibhizinisi. Uthi moya oyingcwele ngisho ke mfowethu ukuthi bakhona abahambisa ama-CVs abo ngeke liphele futhi bayobuyela kuwena futhi bokunika ubufakazi ngeke liphele iviki leli bengayanga kuma-interviews.
1: Yes.
0: Hluminwele. Siyahluminwele. Okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Ingako athi umpostoli Paul konke okwakuyinzuzo ngakushaya
1: indiva
0: ngenxa yegama lakhe. Ukuhluma kwey'nwele okusenze sishaya indiva imuva lethu. Bebe khona abantu ebesingade singaya kubona siyocela ukuphakanyiswa. Sakhetha intaba yomgungundlovana o 7.6 FM.
1: Yes.
0: Ukuthi kuzohluma iy'nwele zethu.
1: Yes.
0: Bezikhona ezinye indawo. Lathe kodwa kungahluma khona iy'nwele.
1: Yes.
0: Kodwa wathi uNkulunkulu awukwazi ukuhluma ungayange emgungundlovu.
1: Yes.
0: Azihlume emgungundlovu. Busa abantwana bami emgungundlovu.
1: Yes.
0: Mese bethola okungokwabo because iy'nwele ziyahluma. Ziyahluma. Bengifisa mfowethu ukuthi inkosikazi wami ake ayifakaze lokuhluma kwey'nwele. Ayifakaze. Just yes. 1 minute.
1: Yes.
0: Ayifakaze lokuhluma kwey'nwele. Ukuthi why kuthiwa iy'nwele ziyahluma?
1: Yes.
0: Ngoba mfowethu iy'nwele zihluma unembungulu. Ziyahluma ngaphakathi. Iy'nwele. Zihluma bekubiza ngenyumba bethi abathola abantwana. Athi uHana kwindumiso. Athi uHana lo wayeyinyumba. Bheka namhlanje unabantwana abayisikhombisa. Ziyahluma. Iy'nwele. KaMtolo ziyahluma iy'nwele. KaBhengu ziyahluma iy'nwele. KaMsimangu ziyahluma. KwaNgcobo ziyahluma iy'nwele. Kuzo zonke iy'bongo ziyahluma iy'nwele. Abakade behlupheka. Ayiprofesa ngegama likaJesu. Inhlupheko iphelile. Ziyahluma iy'nwele.
1: Wozama sesiyahamba.
2: Hallelujah.
1: Amen.
2: Uthi umprofethi ziyahluma iy'nwele zikaSamson.
1: Yes.
2: Inkinga babubhengu abasuke bayenza labantu basuke bamgunda iy'nwele.
1: Yes.
2: Beyitshela ukuthi baqeda amandla akhe. Hallelujah.
1: Amen.
2: Ngoba kunezimo ezizofika empilweni yomuntu zizomgunda iy'nwele. Amen.
1: Amen.
2: Kunabantu abake bahlazwa langaphandle kwathiwa bagundwa iy'nwele ngoba kufuna kubonakala ihlazo. Kodwa inkinga abayenza ngisho sebemkhipha amehlo uSamsoni bambopha ngamaketanga ebondeni. Haleluya. Kodwa into abayenza bamsusa nguNkulunkulu owayempha amandla. Kubonakala amandla kaSamsoni ebuya bhekhi lithi izwi likaNkulunkulu uma

0: hayi mina.
1: Hayi ngiyakuvumela. Hayi ngiyakuvumela. Uzuleke mfundisi ukuthi hayi ibhasi ngathi ngapha.
2: Na izolo ngicabanga ukuthi izolo kade ngibabrayele lapha ekhaya sino mama. So sesiqhudelana ngobuthi uthi baba nami sengiyakudlula.
1: Sekuyakudlula.
2: Eh,
1: hopa so.
2: Ukuthi sengiyakudlula ngobuthi kusho ukuthi ene uqale wangidlula ngevoice.
1: Yeah.
2: Eh, sekuza manje ithamboke. Ngifuna ukuthi ene uNkulunkulu aliqhubekise lo lugcobo lokungidlula nasekushumayeni.
1: Akho siyama, akube nje.
2: Eh, angidlule nasekushumayeni.
1: Yeah. Hayi, kuzoba njalo umlomo uyadala.
2: Egaba lika Jesu umpostoli lo umprofeti.
1: Akho siyama. Akube njalo mfundisi, akube njalo.
2: Yeah,
1: sibonga kakhulu.
2: Thank you grandmaster.
1: Yeah, si nansi baba, nansi baba, nansi. Iyona le.
3: Amen.

Yes, izethembiso zenkosi. Eh, siyabonga, siyabonga. Baleli bomsakazo omgungundlovu, siyabonga kakhulu. Asibonge. Sibambe ngazo zombili izandla. Eh, kwinciki inkosi ephumayo khona manje. Ubaba umfundisi uDladla. Siyabonga bhuti, siyabonga kakhulu. Yo. Uthuma Mantuli la namandla uthi siyabonga kakhulu. UJanet uthi yes, thanks pastor for the word of God. Yo, siyabonga kakhulu. Basho njalo ke labalaleli. Ngithatha ithuba ke nami lokubonga. Ngithatha nami lapha yakomfundisi omncinci. Ya, thatha kuye iphofukazi. Thatha kuye nami. Naye kade thathe lapha yakumadala. Siyabonga kakhulu umfundisi omncinci. Ya, wakhona lapha ekhaya eMgungundlovu. Siyabonga, sithatha ithuba ke lokubingelela ubuholi balapha ekhaya emsakazweni eMgungundlovu. Siyabingelela kakhulu kumphathi stage lapha ya uthathe wethu ke uthando umtakasibiya. Abantwana bonke bababa Sotobe, siyabingelela kakhulu undlunkulu kababa Sotobe, siyabingelela kakhulu. Ya. umndeni wonke siyabingelela. Sibingelela ibhodi lomsakazo. Yabona ke mawufika lapha ya ebhodini uthi uyangena nje uzofica lapha ubaba uStulo, baba uSihlalo, ubaba uMagudulela. Ya, abesesho ukuthi kwesamsesikudla ubani ohlezi khona. Ababale uzo esethi nandi nebishopi. UTep umtaka Khambule athi uTep nobani wabona amagama nje ya kuTep ya athi hayi wonke amagama ami mina iyula. Yayibona ke sake sazitshena ukuthi nje hayi makuTep nje hayi sekuyikona hayi kanti hayi ama initials iqalo. Iqalo lezi zamagama. Siyabonga kakhulu ke uthi hawu nangu nosinea ha nangu futhi umuntu uba lo yawu yena. Ma uthi aqhubeka uqeda ukuthi ubani lokuthiwa uyena bese ubona awu nangu dokotela umtakagwala. Hey, siyabonga kakhulu kwibhodi lomsakazo ilomo zonke zomsakazo abaphathi nakhona futhi kunjalo. Mawuthi nje uthatha unyawo lakho ulibeka ngaphakathi umuntu ozomthola kuqala uJolide abesethi ke ngicela nami ukwenza eyami zonde usuyenzile yakho, ngicela nami ukwenza eyami i-introduction. Ya, uyabona ke ugogo lo uyena umphathi ugogo adowedwedwe kumele phansi. Alfagwa ke ya ya kodwa kuyakhulunywa. Alfagwa kodwa kuyakhulunywa bolo okankulu hawo ugogo naye okay kulungile lo usiphithiphithi okay lo angahawusuka okankulu hawo naye futhi ugogo yawo naye futhi. Hey, ngiyakushela lapha nelomeni. Hayi, suka. Maningi amagama. Kukhona oh no, no nzwane zikhona lapha. Ya, obathanati bakhona lapha. Ya. Ya, bakhona. Maningi. Ageke nginibale nonke washo njalo omunye. Wathi mawuthe nje izilomo zonke. Hayi, qedile ngelona inkonyana. Qedile ungethole. Yeah, siyabingelela kakhulu ke abafundisi bonke. Hawu ncekuze inkosi nonke bafethu. Siyabingelela abafundisi balapha ekhaya emsakazweni uMgungundlovu. Siyabingelela nganeza kwethu nonke. Siyabingelela nomama befundisa abakhona lapha ya. Siyabingelela nonke. Nonke. Inkosi yami. Yaboma ethi umuntu nonke. Yes, nonke. Cela ukuphinda lokho. Laphayana kube fundisi bomsakazo siye sibe nento yokuthi njalo uma kuqala unyaka sonto lokuqala kuJanuary sonto lokuqala ngomgqibelo.

I mean ngesonto lalelo sonto lokuqala ukhona umfundisi cike inkosi esivulelayo ekseni bese kuthi thina sonke ngo1 ngalo lelo sonto noma ngalo lo losuku bese siyafika la thina siqale emasontweni yena uqala la umsakazweni bese thina siqale emasontweni basiqede emasontweni bese siza khona lapha ekhaya sesizokwenza phela iplani yonyaka wonke kusukela kuJanuwari kuze kuyofika ekupheleni kwawo impela unyaka iya bonke mema bonke yabona uma umfundisi wakho engafikanga sinenkinga yokuthi uma sekugcwele befikile befundisi yakhiwa iye plan sesizomfaka kuphi ke yabona usungaz qedela ucabangele ukuthi usho ukuthi lo mfundisi ayi akawulaleli umgungundlovu baba Zondo vana ayikhulumele into sekude yabo sikhulume nje kusekude uyave kuyashaya lezo sikhathi senze ngesi ipromo ukuthi bafundisi kuzoba kanje ehe kanjalo futhi nangoku sisholo ngakho ke siyaphinda siyazikhulumela nje sithi uma sesiyenzile iplan akuselula ukuthi sesingakufaka ke ceke inkosi mhlambe singakwenza ikona ke lokho ukuthi ufike ngalesikhathi ngiyalinganisa nakhona lapho futhi ngithinte phela sixoxisana ukuthi anginalutho yini eplanini bese ngiyabona ukuthi ikhona into esingayenza ngisho njalo bese siyaxoxisana sibone ukuthi khona yini into esingayenza kodwa mase sekula la ngikhuluma khona manje la iqiniso lizothi kufanele ube ne transport ngoba ayikho i public transport ngesikhathi sakhluyiswa ayikho uyangena ngo 9 nje uzoshumayela wena ngo 10 kufanele ube ne transport yakho iloko kwami okwamanje ngiyathanda ukuthi kulolu luhlelo siduduze imndeni ethe yashiywa izihlobo zayo siduduza yonke nje imndeni ethe yashiywa izihlobo zayo la kade ngihamba khona bengibuka unamatende amanye amatende aseduze kwendlu amanye amatende athe buqamama amanye ke ngenxa mhlambe yendawo uthola ukuthi nawo akhona la likhona engingenandi ngezwe impela ukuthi hawu hayi lana hayi la yabona la hayi kuyajajula kwathiwa sizocela ubaba omncane kamakoti ayibo kwakuphela njalo socela ubaba kamankuti hawu kwakuphela njalo abona ngamuzwe esegiya eqephuza kasho hawu yabonake leli lihle limnandi leli kanti amanye amatende ya asukeke sekwehlile okungekuhle esingakuthandi kodwa egcineni kosuku sonke indlela yethu sonke sawudlula khona ya athomunye indlela mayihlabelele athi indlela idlula khona la hey indlela idlula la alright siyabonga kakhulu siyabonga mfundisi babudlala siyabonga kakhulu mfundisi omncinci siyabonga kakhulu siyabonga ake sithi ke khona ingoma engifisa ukuthi ngidonse ngidonsele ngidonseleke ukuthi uJesu yena oyinduduzo ephelele uJesu yena oyinduduzo ephelele yabona thina siyazama kodwa uthola ukuthi noma sizama sinjalo kodwa mhlawumbe
sisho thina

Okay ke. Mhlambe kwalesi sikhathi ake ngenze nje isabheka kahle ke ukuthi yiphi ingoma esizoyithola siduduza abethu abahanjelwe izihlobo zabo.

izihlobo nalabo bethu imndeni ngokwehlukana kwayo sithi noma ngabe ke bayahamba esibathandayo kodwa ikhona lento yokuthi sizohlangana nabo ekhaya ya sohlangana ekhaya kodwa kunombandela wokuthi uma senze kahle siyahlangana ekhaya umlaleli uthi babunondaba omubi uyahlasela icela ke sikhuleke baba wethoncwele kuntambama ilesi sikhathi sesiyakhuleka thixo wethu siyakhuleka nanga umntwana wakho ubika kuwena baba sinayo enye indawo yokubika ngaphandle kwale ndawo le esikuyo la sithandaza khona la sibiza khona igama lakho elinamandla igama lakho elahlula izifo zonke baba akukho wena Jesu ukukwahlulayo nangu ke Nkosi ngimletha kuwe ebusuku baba ngimletha kuwe somandla ngimthwele baba ngimthwele ngezwi elithi akukho wena okukwahlulayo amadimoni noSathane awakwazi ukuvimba endleleni uma sibiza igama lakho amadimoni noSathane kuyathuthumela ngoba kuyalisaba igama likaJesu baba kuyalisaba igama lakho ingakho Nkosi ngithandaza ingakho Nkosi ngikhuleka ngimthwele baba ngimthwele ngimletha kuwena msize ke Nkosi ukuze libatshazwe lidunyiswe igama lakho ngenelele ebusuku ngegama likaJesu Kristu inkosi yethu amen siyamkhola uNkulunkulu uzokusiza ngane yakwethu

0: Mhm.
1: Uyena umuntu ukube kodwa ulokhu unaye ulokhu umbekezelela. Uyini umuntu ingoba umuntu uyisithandwa sezulu. Ingoba umuntu kukhulunyiwe kakhulu ngaye ukuthi asenze asidale umuntu oza kusifuza. Ingakho ke umuntu elandelwa kangaka ngoba inhloso kaNkuluNkulu ngomuntu kwakukuthi umuntu abuse phezu komhlaba angabuse.

Yeah, balaleli bomsakazo uMgungu Dlovu. Ngane zakwethu, yeah, kunjalo lapha ekhaya, kuseMgungu Dlovu. Mlaleli ngiyazama ukukuthola efonini, ifoni ithi hayi ahukho. Sengizamile impela, ngisengizamile kaningana. Nje bade ngifake le ngoma ende bengenzela ukukunikezela ithuba. Ithi inamba engishayelayo not available. Yeah, ithi not available. So mhlambe ngacela nje ungibhaze ngayo inamba, ngizobona ke futhi ukuthi ngiyakwazi ukubuyela kuwena. Yeah, yona ndlela mhlambe leyo engizobona ngayo ukuthi the number is working. Alright, siyabonga kakhulu ke, siyabonga kakhulu. Baphike laphayana. Sisinohlanhla nobhuti Colin bafowethulani khona na. Nibe right, sizwile ngomkhuhlane. Kodwa ke inkosi ikhona, inkosi ikhona. Duduzekani nani ngane zakwethu. Bese sibingelele nje zona zonke indawo. Vusa umntakagasi, ya uphile nje bhuti. Uphilele ukuthi uyaphila. Baphi osami, abantu bakombanjwa, khona abantu bakombanjwa ngibaziyo le kude, abathi ma ukhuluma nabathi babuzondi sizobekaphi sokuphathela umbila. Ya kulungileke, siyabonga kakhulu, siyabonga. Niphile nje, niphile. Mama umkhisi, yes mama umkhisi, mama Maureen niyaphile, uvuba ngekhanda uthi hayi siyaphila. Sanibonani laba bakithi laphaya, ilaphi laphaya, Thamboville, hey kwathula kangaka manje. Okay, kulungileke. Yabonake njengamanje imzuzu ingamashumi amabili nesishiyagalolunye lishayele ihora leshumi ebusuku. Ngithi angikhulume la ngikhuluma khona, ngoba ngizwile inceke yenkosi, ngimzwile ubaba kakhulu, kwacaca ukuthi nesikhathi besikade simnikezile. Siyabonga kakhulu ngalokho. We mtaka Vidima, uma ngalapho ukhona ungangijikijelela ingoma encandweni ethi uJehova ungumalusi wami. Hey mina sengiyozijabulela. Khona umlaleli la othi ayibo. Yeah, othi ngimfunde. Yeah, uthi umlaleli. Amen baba, ngihleli nawe. Uthi ngikulalele. Ngicela ukududuza bonke abashiywe izihlobo zabo. Ngencwadi yamahubo 18:1 la kuthi khona ngiyakuthumela. Okay, ngiyakuthanda Jehova ngoba uyidwala lami engiphephela kulo nenqaba yami. Ngicela ungidlalele ingoma yencandweni ethi uJehova ungumalusi, obhalile uSthembile umntaka Mbovu ule kude. Ngathi thi imbiza ke ziningi lapho, uthe imbizaneni embizane. Siyabonga kakhulu sisi wami, siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Yabona ke ngifisa ukuya la, ngifisa ukuya la, ngifisa ukuya la.

Nansi yeza, Nansi yeza. Papa Mani. Bekuyingoma leyo ke athe uVusi umdaka noyaba wathi kodwa nondaba. Angibonge ke Vusi Manga bususho ukuthi nondaba. Thank you very much. Because siyabonga kakhulu, asibonge kakhulu. Siyabonga lapho ke kwaNoyaba. Franceville. Lo muntu wabiza waqamba ukuthi kuse Franceville. Ay. Hayi akalali uDoza la. Ay. Hayi indlela lala kayo. Ulala sengathithi impela hayi. Uyena yeto nobtongo. Aw cholete puti, la ukhona kulungile. siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu, Nkosi yami siyabonga. Siyabonga sinceke izinkosi nonke. Lapho nikhona. Hawu siyabonga, siyabonga kakhulu bomama. Abefundisi. Siyabonga kakhulu. UNkulunkulu anigcine, UNkulunkulu abhekise ubuso bakhe ngakini namabandla onke eniwaholayo, niwaholela iNkosi yamakhosi. Abenani. Abenani uNkulunkulu. Ake ngenze nje. Yabona ngoba isikhathi naso sizihambela ngendlela yaso. Ukhona ke umntaka Vidima. Khona. Angiphuma nje. Kuso lesitulo engihlezi kuso. Mangiphuma nje kuzodlala yena. Ya asho lokho ke naye ke okwakhe ke naye. Azokusho umfana wangakithi lo umfana wale ya umfana wangakithi yabona ma ufika lapha ya ekhaya kubo nakwandulo ufika lapha ubuse lapho bathi hlala nayo sesitulo uhlale ngesikhathi besahlalisile kube kukhona izinye izinto eziqhamukayo nje ya siqhamuke nje siqhamuke siqhamukele ukuthi wena usalindile. Suka kulungile. Niphile lapho esinathing. Niphile kwanoshezi. Niphile nje, niphile. Niphile ukuthi niyaphila. Khona nombongeni wakithi lapha. Ya kwelide. Kanti ngala mawuthi nje ushiya ubhatanathi. Hey! Kumnandi mase kunjalo. Yabona ke njengamanje. Ake ngibone ukuthi kuthiwani la ekhaya. Kuthiwani la?

Ngiyayizwa. Ngiyayizwa le ngoma. Ngiyamuzwa futhi umlaleli laphaya. Uthi inhliziyo enecala ayisoze ikuthole ukuphumula. Yabona ma ngilalela ngike ngakhuluma naye. Yabona engathi ithubaleka nentambo. Engathi ithubaleka nentambo. Ikhona lento ethi uNkulunkulu ukhuluma naye. uNkulunkulu senhlizweni yakhe. Kodwa ikhona futhi lento ethi omubi uyalwa. Omubi uyalwa. Sothandaza. Ngani kwethu mfethu? Sizawuthandaza. Nginamazwi awodwa nje. Akukho okumahlulayo uNkulunkulu. uNkulunkulu akabe nawe ngani kwethu. Akabe nawe kukhona konke. Yonke into izamayo. Yonke into ifisa ngenhliziyo yakho. Sengathi uNkulunkulu angakuthwala. Sengathi uNkulunkulu angakwenzela lokho kufiswa inhliziyo yakho. Yabona uthi uthina kwehluleka ilanga. Uthi ngisho nentaba nazo zehluleka intaba. Uthi lalela ngikujene kuthiwa kwake kwaba mnyama emhlabeni. Kuthiwa isihenqo setempeli sadabuka. Ngesikhathi kudabuka isihenqo setempeli kwakuvuleka umnyango. Jesu. Kwakuvuleka umnyango wokuthi nathi sesingangena. Ngizosho njalo mina ebusuku. Kwahluleka idwala. Kwahluleka. Kuthiwa ithuna lakhe lalinabantu ababeligadile. Kwacaca ukuthi ma uJesu esevuka uyavuka, ma esephuma ethuneni uJesu uyaphuma ethuneni. Bahamba baya khona ethuneni.

0 noma usithinte umqhafazo wethu 0623151986. So bese sikwazi ukuthi sikubize sithi hey oza ngala, siyabona sethumisa noma sizinjani bafana.

All right, take 13:01 umsazwe ngumlo ovona 7.6 FM uzaphala ke uSindi waNtombela Zuma athi uJesu lithemba lethu samanje lokho sibe umngane wethu khona lapha ku Facebook uthi bana khona la uthanda ithemba khanyile uthi amen mkhaya wami ukhona ke lapha uDumzana wakadladla athi amen qholi namandla wangena lapha uNcamsile Florence uthi vitima ke sinde birthday kuNtuthuko noBandiso abakwambona ke lapha ndana setsheni uthi bakhule nje konke abazivisela kona kube impumelelo kusho bani lapha ke uNcamsile Florence mambona ke lo uma ngaba ngenza iphutha ngathi umambona ngiyakubona kancane lapho umambona ngithi hawo ngathi umambona lapho kodwa kubamba la ko Facebook. Alright, ngizama ukuthola abangani bethu nje abakhona esamba nabo noma khona umshini wambungihlupha kancane la kodwa right kasibhe ukuthi obona abangani bethu abakhona la esamba nabo ukuze kushayeke lelo

impela siphela phana ehona lesithathu emsakazweni umgungulo uvona 7.6 FM kanti usuku lukaba na usuku lwa 28 September yeah 2026 alright ke sizama ukuthola nje la ukuthi ke sizobona sokuphela entabeni kodwa ngicabanga sizothola ke ubaba omdletshe ezosipha umyalezo namandla ngalo lapha ehora lesibili ukuze kushele phana ke cishe u half past esipha nje umyalezo namandla kuphela kodwa manje ake siye ngapha sibone ukuthi samthola ni umfundisi ungcobo